0: Enini njo yogo ngoswani.
1: Oloyankalani.
0: Narosura.
1: Masurura.
0: Osarai.
1: Nabo obo indina abishana kiti olende.
0: Enosain.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo ngina abishana.
0: Idrum si yolta center one.
1: Melelo.
0: Isinya.
1: Oltinga.
0: Mashuru.
1: Magadi.
0: Mayan FM. Kibore enkiwanja.
1: Tumbelian.
0: Ereteti.
1: Kabune.
0: Sikawa.
1: Kilutori.
0: Irmeshu kila gule.
1: Enini ngito Mayan FM.
0: Nota nchipai. Wenku inye sabote yaro Mayan FM.
1: Ngoroki olo mwonu osingolitini sidani kishoroltao.
0: Intiri ngayu tiadu ngiri sheni nambari na bo. Mayan FM. Inamu oboinji na abishana ewangan orosho.
3: Oyaleyo,
4: oyaleyo, yeleyo, Mayan FM.
3: Oyaleyo,
4: oyaleyo, yeleyo,

0: Mayan. Yes. Ew. Lebu nyol tri lo pi. Lebu nyol sil tri lo ki di John.
1: I don't know.
0: Tanipigia saa 12 hapo.

0: Adamo.
1: My yene femelo. Yes, can I? Can I?
2: Richard.
1: You need you. Wow, very ginanka in Mokinonok. Amen. Midungesimo. My yene femelo. My yene lo.
3: Hello.
1: Yes, so rolling.
3: This is Jesus.
1: Amen.
3: Ayu na ina nongo mono.
1: Irajewo ye.
3: Irajewo. Adera imanda matukumo wale.
1: Kalix Sienias. Irajewo na iki jingai faith. Faith. Karibu wale nga juengi tori yankai. Kwa ra itarta ata mitoki yankai ya damu ngugi nunuk. Tejeno mono resiadi nanu walongani pogino yoneje utejeno mono resiadi nanu tejo papa tankarni yesu.
2: I win it.
1: Arola ingogoni. Tabaliki aki ngogaini.
2: Nena na yolo.
1: Onena na mayolo. Tujutankarnai.
2: Tembukwe kea.
1: Nimintoki adamu ngogaini. Ngerankarnai. Tembukwe epuan. Kwa iter tata. Airukurugoreye Kristo. Tola itaje uno nilengishuye. Aranya yesharane. Olo sekilinono. Olo lalinono pogen. Arengito birunoti ngejuk. Tiatua Kristo. Lairajewo. Nare yeso. Aromono. Amen. Geno gonyi no no glebi ngai no ma Roman. Baba magilani ngai kitok ngai na nare ngai na demul tungana lenyana.
4: Thank you Jesus.
1: Ashera ngarage faith marijungwa rating kitoria ino. Na ya ashera ngarake mingela demwengo kenye tankarne Yesu. Ashanga ya miroki ngolenya sujni nye tankarne Yesu. Na ishomorori gokine lengi nonok. Somorori gokine biri nonok. Isudo yankai tiane tona ibugoi nonok. Tenge norore ili no Jehovah. Chombo logi norangi ngasere ni isu morore ili no de Biblia. Enkia ngasinyari. Tenge nani nyata rasire ankarno Yesu. Kindo iboro sarge le Yesu. Wera lalitibike ankai na ino nemera lega legende maduru. Kire jashe. Amura yankai. Nare Yesu. Papa gito umono. Amen.
4: Amen.
1: Fei chama ngorugani sani kita aniki ningwa rushage bilo. Kila rigenki ange sinyari tolikia juta juwa ramayan. Negi mayan ang kayono.
2: Amen.
1: Pongesi.
4: Amen.
1: Norora raye olaike nirki yole nono tenelo nincher. Tankar ni Yesu. Imagine kore ngole meje uno faith mege nirki yole nyana.
4: Yes.
1: Ino magika duwa sara.
4: Mm.
1: Kage kore kwanzia tara.
4: Amen.
1: Epe kita ang kayol tuba.
4: Tankar ni Yesu.
1: Lalo kiyo tankar ni Yesu.
4: Amen.
1: Me manisha joke la ishir. Mm-hmm. Kage manisha joke lanka yashelabo gito kina renenye.
4: Amen.
1: Tankar ni Yesu. Hallelujah.
4: Amen.
1: Hallelujah.
4: Amen.
1: Yage. Or magellan.

0: eronda doba ke shupe no penina me no pa penina ka yo angaya ngulerara
1: yes
0: negira ka ichokora akile nele na mama oldonyo sikongape
1: mbele
0: nele oldonyo sikombele jumatano ijumaa kigira bana kata omonoki nkere school ore teniti enkerai natii ang netwetum school fees meshoru anga yeretoto meshame nkerai nyo
1: school
0: Isha balbarnuti lenye school apa 2023. Nisha belo school enasim. Lisi sola iruriene.
1: Amen.
0: Kore bele oldonyo. Kore bele oldonyo. Nel oldonyo. Kore bele oldonyo siku ya pili. Imagine ra iyomon jumatano. Nida alamisi.
1: Yes.
0: Nishuko oldonyo. Ijuma. Keja siena girukoto.
1: Kubwa sana.
0: Ara unachanganya sharani ya kuelewi. Mare juti nderu ngo mono mare juti ndiba mare juti tushukunye iye na ye nitamu
1: amen
0: nelo ldonyo kage nedungu ninyo penye ngulongi malimu ajo ngulongi aja shomo iyo ni siri yake
1: yes
0: nelo ngulongi na shomo kora ke kore tiol ldonyo edi katikati ya grao mono kite joto ushikoro ldonyo ne ngo mono ya nata uembukoro topimi nderu ajwa kalo ldonyi kunaja e shomo
1: yes
0: kore ti katikati ldonyo ne ushoki nesi musubui mpapa erbaya lenye roshoko gine ushoki nisi musibuyi nejogini kore ngania nene nishori scholarship na laasi nursing ishori ushi nkera sponsor te secondary kage nitu msponsor ninye te nalotie enkisoma eshumara nitu wakati nitu mtekuldoko lega harimpogin kanya gira joki metiendo kine meidem wala itoriani hallelujah
1: amen
0: malta nagetile katunga na watashaki nisho na bagi enye tutamalizia kage kore ikigiranga muna shagini show ayo niki ngwaru kuloronga na Stanley Kerembe ashigino riroye pole ninye anaraba ingero kitoyo message ajemwe Stanley imagine Stanley onoro Bible nemweyu kigira ingwaru kunolongi pwagin kumbali kwa hospital kima ki orkishiu ni Stanley Kerembe reshumarayi orkishiu ni lenka pipi mekingi lemweyana len tangarnola itoria ni Yesu Kristo
1: amen
0: kigira ingwaru Dixon Lesalwe Teniro ni ngoni nye ni yulat. Ara di ni yulo. Mela si mabaa ninye. Kama unamujua. Manikene yes. Ngere yesugul ninye. Tapasali kama unamujua. Nda yolo yo.
1: Yes.
0: Kigira ingoro sini nyoltu ngane uji Simon nikayo. Simu yako ni mteja. Tuko na namba lakini we ni
1: mteja.
0: Simon nikayo. Kigira sinye ingoro waltu ngane uji Henry Entry.
1: Yeah.
0: Tapasali. Kiji Henry Entry te Facebook. Tapasali tangama yo. Kigira ingoro sinye nyoltu ngane uji ngay. Anaitua nani uyo. Kigira ingoro Blessed Kid Shadi. Tapasali. Awa nakaa kama ni majenzi. Kigira ingoro lutungana kwa shinto hapa Bible kwanzi na Jumapili ya pana rulusui.
1: Yes.
0: Tapasali kiyo details nchi kindepa itabiram Bible kage niki laweni kinkope ikireo. Kwere Biblia duko ya nene Gideon Kupele. Ana?
1: Yeah, Gideon Kupele.
0: Gideon Kupele, Celestine Ngisirei, Celestine Ngisirei, Nayari Parmuat, Tenebo sinye Susan Tusero. Sindio?
1: Yeah.
0: Lalutungana po kiru unwan. Nayari iti rekiru. Susan Tusero. Celestine Ngisrei, tenebo sini nye Gideon Kupele. Endera wakiyo nena details te WhatsApp de 0785-929283. Tinira huu tanaka ranchi. Negira wakisi njanda in Biblia nini? Tanaka ranchi.
1: Yes.
0: Meshi swala iruriani.
1: Amen.
0: Tapasali lalorungana po wakili kimpoto, niwe jante big details nye, peki tumokea atera wakientai Biblia. Meshi swala iruriani.
1: Amen.
0: Oresa lungana lenti ya ni? Ebu wa muombeni sana. Lungana liaji?
1: Entiani.
0: Tandalo emau. Kema udushi nako?
1: Yes.
0: Tandalo emau.
1: Yes.
0: Ebu muombe Mungu. Kera ngai a surprise visit.
1: Amen.
0: Nagira habarane ndai.
1: Amen.
0: Nangarne Yesu. Neso lagi loko mai. Emuruo loko mai.
1: Yes.
0: Me rarge lara. Emurua o loko mai.
1: Kabisa.
0: Eto anara neja ngai. Kabisa. Adalta jesha mayo gari shara. Akini wacha tusikie huyu. Sijiyo dakika mbili kama tatosha. Mayan family. Hello Mayan. Uwi. Elagwa roldo ilo basi. Kanyo. Malda nage simu wang. Ndunga nale na iragi yankare susu antulele. Anda ngamultim. La Maya. Sahi.
1: Yes.
0: Leo. Kabisa sahi leo. Nisho la gitinera ingiranya kule.
1: Yes.
0: Sindio. Ultim La Maya niti ground, niti susu antulele, nairagi ankare. Eninyiri duza rasinya no long tara raisere ukesho kutwa. 3 days.
1: Yes.
0: Tara. Gai sere ndarigindi kita mwanabishana. Onga o ndarigindi kita mwisit.
1: Amen.
0: Tungana kile Narok East.
1: Yes.
0: Kigara maricho. Nekitanya di migi yur kristiano le mera rugi. Pagero niya kajo masikini kama watak. Ati kama nejijia isina ni ushendiru niya kanisa mibirsas. Ah, kitanya ina story. Kishatu stoni za kanisa.
1: Amen.
0: Aleluya. Amen, amen, amen. Adalta jesho mayu kerishata katukul. Na kitejo yukashe. Amuta atenebu yu kwanzia dosa ngapi?
1: Saa kumi.
0: Enter de Kenya. Baga kuna sai.
1: Yes.
0: Kajendungure tol nyangu sinol kisarni namnya.
1: Na jalfe dole nampaso.
0: Megerede mwankai turki yulono. Merede mu iloni ngoliti buko waninye.
1: Amen.
0: Merede mu isia yonka yunono nita asankai. Merede mu inaningwarta tol taulino. Merede mu taatanka iruri ili roro teduke ya ninye.
1: Amen.
0: Merede mwankai nanapokini tejo. Merori gino yankai ngo kinono kutangarne yusu.
1: Tangarne.
0: Merori gino yungo leino. Merede muda ara kuna nirasa tangarno la itoria ni Yesu Kristo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ora shibigi ligintai na narugiri na peti nila dage duga la itoria ni terishata inu.
1: Yes.
0: Ni omun au munye na naba.
1: Amen.
0: Amo metwa shageti niki ni ngurore netu kiasishore.
1: Yes.
0: Lazima begi asishore nyo elerore lankai.
1: Amen.
0: Kiwa kina kiyoki ye jumaine
1: narobil. Na

0: Tiatu wa maya NFM lekani wa bayati kita minjoro gurujisa tatu enka Kenya. Rishada niki graju gripara ku enta seriana tena Kenya. Ika jina nu team sanari.
1: Tenebo nanu PK ilelio na show saita kweni. Kabisa team sanari.
0: Yes.
1: Marulikudua juki kagraisho yo Europeani. Era lunga na kare la ideba duwe maka la ideba identify tayari. Arajo ni jalo risho nge matomun. Oldunga duwe lesa atomunaro, oldunga lesa nabu. Bole kulungu lirunga na oldunga lesa re, oldunga lesa uni. Na gaisho nge maimit. Tiatu nga kenye maia. Tini yini rumo oldunga ni enabasha. Ya juge jimpesa yambasha.
0: Yes.
1: Kure bini mungu doka mili. Ronya star 666 hash. Alafu nige luru bugi soba umera narubugi sile. Oti ni wei. Ninja dungi kutishi lingini kidogo. Ani big pini na mpesa. Lele legi njida rubia ni mpaka nkalifuni. Pare ashungalifuni puni. Kako retini ya naa mwiti lunga nako graishi nda mpesa hii tayari. Kaidi na nuna isho ni witi nkite shini ngieto mwone nado la jirol dungani kondeta ja. Jirol dungani onyoketa. Na meneje. Na ote kero retake saa hii tene weji. Atulikudua jugiwele damba dispere. Ni deba ishindanga lisuni uni ure sini nye Lucy Koriata ni shindanga lifuniare ombala naudo.
0: Yes.
1: Ni agora ulonga ni pokono nyoketa iti napasi sida yule mbiru mnyo
0: mbungi
1: mbasha kake ndugu yangu eti yake nushi na mita giraya
0: kagwa nena
1: yani jaka gira niti yangu ndugu nige lasimisha ilono. Can you imagine ni jamana ni room death certificate ino oh yes
0: heburu dia
1: death
0: certificate ino
1: irejogi ilio certificates funny funny ya maisha amore certificate ya doko yaldo ngani ni eno inaji bad certificates
0: eno
1: lumpe kini oro shina na ifani ya mu meye no yungwaro ne meye shwari
0: yungwara gini yagi
1: ayye gini nakatole ore certificate number 2 na certificate yanke suma ore taina na ndugu yanku yuaso kuanzia mwanzo
0: mbaka
1: musho na ayye shwari bidi ino itagemia na ino ibishara rungana kumbake nangamu nishwari yaldo ngani shahada ore kiyo ta graduation ta wacha tu
0: ramne
1: uyogala shamu yoko baye jusu jusu yana na jo graduation uda migitu na isharate mbelo lorongana ne ungori dia lorongani hai gosokos ining kage nirogini nara marriage certificate.
0: Certificate ya kiyama.
1: Tolonga ni siro boa room certificate na ame boinga ile shwari certificate.
0: Ole to boa.
1: Ole na na ifani ya mwege njuri ya rondo ya saituki. Ora rondo ya saituki. Ni ni ko certificate.
0: Mere matokeo na
1: yeye. No, ndio bai qualify. Eta mana yage yemba kanike ya
0: ya show ya. Ni kwani yaga ju kiruke na shida.
1: Engo ito certificate nyi ambo itonywa mpaka ine. Ore ta kutoka hapo enjoyment as do enter maja maisha. Kagera ine ndugu na ji death certificate my friend. Ore death certificate.
0: Na yisho ni sina.
1: Na cheti ne rulu aje homo left a miti yong group.
0: Ni ako mingi njori na.
1: Ni ako mingi njori.
0: Me yibonga gene.
1: Me yimbungi yina, medoli yina. Kuleto kana keshori.
0: Aiya.
1: Kage? Lelo lobo uji Muigai. David Muigai. Oibongani nya death certificate nya wrong kaik.
0: Kaik pun lagi. Yo kana si ben nenye.
1: Mengo bena. Ore David Muigai. Na kwanza former military officer. Uljeshi yapa. Hining nerido shangara na shomona nelesia uljeshi. Ure tina kara neshugunye kake nerumwa ako kata la rambali tofauti tofauti wendo mono nenye. Nibodo meriro process na jine divorce. Yani peyawo.
0: Peyawo
1: rai. Hining kako retigi chana kara la rambali le divorce. Homona nangara na homoni nye Muigai. Ure baadhi yondo na agra ya oro. Na malianya na rimerana kitu kwenye miri ninyi. Do you know rimeraka mbaka ngati na nyana kaja?
0: Are. Edi ninyi sia yorke ya hii.
1: Yes. Nore ndoke na rimiri yegi ya humoki wapai garajo etu. Why yes?
0: Edo nijie sia hii.
1: Nele antomono ni shirito lengu ngobisi yere jesa kejo ya kudushua bisidi. Neja sa death certificate. Burial permit ngobisi wala iguana ni. Neji etuwa. Olaba le tomon olari le 2023
0: ne gwayi na mer ko nagari ne nyana ga moro bayan la ya
1: no no ore nagu do nga sajetua ni ne kinjore burial permit ni ngere ngolong na nugari o ore maita sawa ore kutoka hapo ya ta death certificate ni akore pilo ni jo nena ena riga mbereta nena logbook me ngarna yeti ngarna ro bayan la
0: kage nena si sadi
1: kage metumoki na transfer am left over nyo
0: left over group
1: rarisim ni ako kibidi pa nano it ni transfer rai nakata tuzi ya marehemu amekakika yes amu mekule neti nyo jana ambisa ina ati banki nana death certificate let wale nyana ati mpesa nana death certificate bora kiji mera ye next of kin
0: insurance
1: insurance of genera nana death certificate let ele jalo kani ai ngasi ibunga kenya death certificate rai na nyana ati bikanta buchi
0: neja shugu ye nyoro kasi nina bundokiti nina nake shomo
1: wabyo
0: nejigili kwa nisho
1: usho
0: nejo gini medi na ilet
1: me inarijo emeri die ngito kwa nse miti die meugulezi yana wawi nitu mwari kuna neji ngelele rama homo kanya arum tuwini homo arumi
0: na hito
1: neja la arum meugule na haba ikia amore pitu ore peru mtara ore peka nyele ngito kaje I file brokesi le divorce I want to officially divorce my husband hey neji nyaka ina kule kai kesi ya mu okay tomo noni ya ngurungkara ngai dengkara divorce rafa yala ya alo mwigeji oloma dilite jetu
0: divorce olo nyaranga yeji yanko
2: Mayayan FM
3: Mayayan FM na buhu mpuiti na abishana eni nikito yu kunaro kauti tenurumato
2: Mayan Mayayan FM
4: My NFM, if na bon point ile, esumiso yok.

0: wa singi isu.
1: Ahe mai bu ngo sudwa.
0: Wala si ye.
1: Ha.
0: Wala bolo sien.
1: Ahe mai bu ngo sudwa.
0: Hiru wa sarge.
1: Ha.

0: kabisa na jere dum bare ko nasa ya shedo lengo kejido yimeri no to yelo songola jodo en ka kenyaji ngotla kan yoro do kala ni ngone peye e wa sankapi pe wa san tano na jana ji garan ko monte gresin ara do eva mopel tene bodo agnes tilikia na ko bisan do e biot show ingu account ya kajado e bondara de ngene yoro yi e seni ko jo e na marata de on do ye matara na yawo ani a tarin batishon na yake tara ndomuno ke siya marata de enyo ontoyi rias na yure na ngol dagani waraja wara do yakiye itwa wosta tano la sama baicho dagani bo shilingi ngapi shilingi 1500 la ngone gredo runa dagani machine e ngol ngol pa do la joka ngai lo oi bare kada ko nasai atum na shilingi 1500 ola ni woni eta sesi ngana yakobo na le lelo na dadi asina jore machine dana shara na do la jo e til to kana do na ilo gratum shilingi to kana wa bare na to monu la kila la sama ni pirma tlo sal dungani alwanen jata omiyatano odinana a machine nation na mme kono na rona ndenge sheni ngora kisiye kono na ronya na *666#, yani ronya star nebiki le katinu ni nebi hash piru mokito hii ata lo esilani tina igura naji ene box badol daga ni waro kuni na domo mshindi lai na lesa ene kawori yeri jadu mesimu nari ala ini unga songan maya na lo uwe so baro yoleng eji ngaita eh karibu sana arasida yoleng mara renya malibi eh ba epi
1: arata tu mara na malibi
0: ehe
1: yes
0: ni nyarogol ehe thank you. Mayana, hello.
2: You're very
0: welcome. Alahe.
2: Yes.
0: So, babi. Kajima, Mara, when you're sidai.
2: Karibu sana kajawa wanga
0: sidai. Ninya rogol. Thank you. Ojo oltau era olala yanashe na aligajo kika ngaido yu ibatiki atumshilinki 1500

0: lifutano olaini mwani ya tasi waisi mwana ya kubu na hali lelo ya dadi ya sinajua ya mashini ndanari sarana adola jo eti hili tunga nado ina ilo gratu mshilinki tunga nawa bayana yetu mwani nila kila lasima anye piru matilu saltungani alwane nchata o miyatano odinana ya mashini naisho na mime kwa nana nante ngelesheni mwana kisije kwa nana ronya na star 666 hash yani ronya star nipi kile katinu ni nipi hash piru mwakito hii ata lo esilani tinayigura naji in a box baada ya kani waro kuni na do mumu shindi lai na lesa ene kawo riyer jadu mesimo na riya lai ni o nga songan maye na lo oye so baro yo len e ji ngai ta he karibu sana
1: mama
0: ara sada yo len mara re nya malibi e ba e bi thank you Mayana lo
2: Alasi.
0: Yes.
2: Subo le.
0: So babi.
2: Kaji mama ra wonere wangan sidai.
0: Karibu sana kaja wangan sidai.
2: Embo ngal so nga.
0: Ni nyarogol.
2: Nga tari dingar ba yala nya so le.
0: Ehe.
2: Dingar ngal na na ma ba na re dingi ren le.
0: Ho.
2: Ne le mo wona ya ne ra.
0: Ehe.
2: Ari dingam ru ai ba gna wangan.
0: Yes.
2: Ai dingam da yarma le lam pa na ri ne yarma le sel.
0: Ah sure leng.
2: Anda tari le ni ba ni ni mi he.
0: Thank you.
2: Oyi
0: lenkize hen. Ah, shenaling. Asho le maya gana sik dogare ba shugu nyira ngara dorbo le ngali gna joki, ngai sa do oy grai batika. Atum bada ele tsungole jo ele Alex Musanga. Ojo oltau era olala yanashe na ligal joki ngai do oy batike atum shilinki. 1500.

0: wala ni mon sasira na malaka ni to ora optiona non de yagara de ngresini na ndo de nata na nani badu maswali enye ashoki sol na benen yero laini mon pus na enkrona to uslan amnya na yagra make tin goji de ngresini ore yeneja kaka yune na jubaga na swali de ndoro bolenga ke njere amana ji daktari Agnes ndomono na marjo na yugo na tarena entua kera natu neure ni naaji oleng obdure ngaraki na hali nyaba na imayi rara enkitotona neure naaji ashomo arjenga aji tenyo te sipitali kanyo na yule kilikuwa ile nyi odino ashwa advice nende maisho
1: okay ore nena kera hasho nena trasari naure ae tu sipitali pepu nu ajingajite sipitali tenkara kento kina imaiti apa tedoho ya na kilikia kepepu nu sipitali amore te sipitali na atine edimi haisaidia kushinda nangasaton tiang ore pe gulumba na atina sa ea uni sipitali nche punu sipitali amu kiara ndaktari ni na kepo nwa ngamu nisaidia netu mkere nye te nkwitoi sidai kushinda nana kenga sar nkoptu yang paore badai netu kinia yao enale sipitali na ore tina sayauni na kea ku complication na ushikia nyu amu kea kuetara nkoptu yang tangata nado na ore na kingamu na kake ngamu enkere inamwe zaidi na kwa ore ntoki naidi mati yake ntomono onkera olo papa ogira ineningiyo encho na nakera ipunu tankara na narikino nche ipunu sipitali amte nepunu na kero rieki ore sina ina damu noto na ata maybe kejo baiki na keme ashwa baiki na mayu na jenga jitre sipitali mayu sina ipimi mayu sina adungi ore na nena poki mayu sina arepi ore nana poki na kaki ya sushi peki saidea endomo noni wengkerai yenye peru mengkerai sidai enkerai na keshipa kino sininye tenelo tuwa angamutu sipitali
0: kaini na mwala olaini mwone naasa muyare wuni olaini mwone niyara swali na bene niyata kaini ishu narishara api nmo kilikuwa na nanda kutari ni swali na yusu tujia mwana tundu ara lewa kaini ni kilikuwa nishwe lewa amelia wale mwole kilikuwa napa olongi ala kulika rajo kanyo endo ligira ayo tafauti ajo kanyo do ito tafauti ya mba ita rara endo mwono na murata wende mea murata sitina swali uling na ara sinye ndo mwono kini likiyo kabu lakoja ili nyali kiyo kukweli wa mambo piyo mwekiko na ja ara yolo bagi mwona ajo kairo yeti enatofauti enatito naitotona tole aradinye sinya mgi yolo sinje sasi lenyane kununu niliki yoko de yeshu yora mara yolo wakini nyo ukweli wa mambo maye nalo
2: yalo
0: yes
2: alashe
0: uwe
2: uwele
0: so babi
2: yalo yanda yerari
0: eranga mudua
1: eranga mwa
2: ifaya nere mudua seguri nago aroni ngorara rengi gwan ere ma kana na bela yo amuna rede kama
0: ska swali yata
2: kanyo do hibe abala na yo mando ye na ge jo hi kire na kana ke ji megbo megwanga na na memamra rendra ndrafar
0: Migibo engange enda abai
2: amuga mulara layen nena mulara ngolanye anda narara arna jega magulim eni egendiraki
0: okay
2: nana isu alia inano narogyo hinaira ala nirmaasai jole
0: sawa sawa kino rena swali njere ama samu onarmaasai nagejo wan enda abai wene ngiyo neme mulara nanyo ore nyana kare na ini ni sho ni shankar na je ne je ntrupa ore ntrupa na entito engere na ro iwe entito ajo na se nanu ne ndo na na nje na una stigma ne gira imagi ajo na ge njibu sinjera na rabrake na daktari maye na lo
2: lo maye na sam
0: yes
2: ala ye
0: oye
2: baba
0: so bo leng
2: ye dan zo na na sabi ni
0: ehe karibu sana
2: ala gina na dagara ni lo
1: kitanga mtu
2: Orang lain anu film mana?
3: ajiro dena ina musali nara amado na idona ye no digna yalo ganya na muye no gusula ehe bibi dena ya de sigrali me na idiga ye nyago dena ye ne lugra mo ne lugra tanga ji
0: o mire ga shugunye
3: eh
0: okay a sholen za sele yana njere ama nyagara baki na gara dingta ji digil ganya ke gil saka ganya ro ki a shugunye ma sa si ajibu sa na soli yare yaran dawo ku mugo len
4: okay
0: eh mai da tarifa ji ka sali na bo
4: ndo mai jibu na soli ya doko ya anana ini tejo
0: yes
4: ekibute enkerai yen enkitok ne memorara jo
0: entapa
4: entupa ne jin ngoronye entapa
0: yes
4: ketir kwa ki lor masai na ninje la shukito yok siade etir kwa ki lor masai na gefa peke pal amu wote tanakate rishata nikiti
0: yes.
4: Mekure na rishata pa nikijo masho muye kuno kwake ana tanakata siya ye murata rendito
0: yes.
4: Enyo serikali arare na siya na yoku mate kira masai ogera ibuki ena siya ngangiti anga show ilmareta langa shate amu mekure kiyoni kimbadilisha mawazo
0: yes.
4: Ayao tara vile na yoni niki ya kuta narishata ama enkera ina rumurara ki ngoronyo ene memurara kai negi urajume murara ngoronye kete we nelio jite nelo rendewe jine nelia jo memurara ngoronye kame enkera ina murara ngoronyo ene memurara ngoronye kanyobe mibunu aroni renibube ya marengaragi ele kuwa klangli kiata yok open na kera ipuki nukulo kwa kile mishakinu nemeta iwe ni gero rembuku nga ya jo miyam enkerai neme murata ngoronye amu irmasa ya ke ora ele kuaka neta nyeta pa ninje kaja ingua nenyanyuka ke pokin nenyanyuka ke enkerai natu iwe ngoronye emurata wene memurata niyaku meta aja peki punuwa iboki ngera chini arasho apik stigma enadu awor
0: akelela
4: ngera pe doli ajo memurata ninje nikua niyaku neja nanoe di matejo
0: ok irina aji daktari irina aji enanga iswale na aji na imaka na aji dan son tosa jikoni ajo stik enana fitula
4: na
0: imaka ajo amara nyako etabake kiki kendo irana shukunya na arena baki once and for all nishu
1: ore na idi marejo ore tenebaki antasat na ore esia yol daktari ni na keji oshiki shuhu osesen meta anapate dohoya keita une na newiya na ine kijo esia ye ska keita une nebake neshukunyo sesen lenye almost the same vile natu wapate dohoya na hore tenebake
0: yes
1: melele ko shipe iruhi na siya efis tulashuhunye amoke ahu erasaki na full surgery
0: yes
1: netris netere paki na entasat ashuna kerai arep kulingana vile na narikino nerepe na ahu meshuhunye ushi tenerepe once na entoki na naishunye pi metoki na tomonone experience na siya onkula ashwe nalo echo amuke yako na etasake reconstruction kabisa osese nlenye
0: mama nyagadu mangasi mtu nituwe na kaina nani ngoltolo lonto monok amidibal simu jara yetu na anuwele wapogirari mayela ajoko reconcern onto monok maye nalo
5: keno manye
0: yes
5: alake sumo ne
0: soba
5: Gideon nilila nilila
0: Gideon nengay
5: Okay.
4: Kake teniki likiduwa tengurot minte nguron
0: yes.
4: Na ore nushikarele endasara isho
0: yes.
4: Asho edibaro isho yunerumura rake meme itawi ugine ene elese senlenye
0: yes.
4: Neda uni ni ngwari ena ska.
0: Mm. Yani adaraki ya banda unda.
4: Eh, neda uni morlo shiboken.
0: Ne dungu ni nyara mpit.
4: Eh.
0: Ame morlo shi ya ke dungu mpit.
4: Na kia kipala ke gitara na iro vibaya.
0: Mm-hmm.
4: Kage sida ya ke doma iroro betu mwiki lola ikiluwa na swali aelewa.
0: Yes.
4: Wale newe yoshira rani yetu miengera.
0: Mm-hmm.
4: Ashe newe inejungoleno chikata ikiratu mwurengi toke nye.
0: Mm-hmm.
4: In a way, kijo itugejing fistula.
0: Yes.
4: Amuga shula enkuitu yongula,
0: mm-hmm.
4: ne shula wena alecho.
0: Yes.
4: Nyaku kere fistula katitina rane na imagen daktari.
0: Mm-hmm.
4: Migi atate nkutuko onmasa ya joge jinyo fistula.
0: Mm-hmm.
4: Kake kijake fistula mu inanagi yolo.
0: Yes.
4: Kake tenelo tuwe baiki ninguru olashe ne yolo wengana mm-hmm. neligi yo mm-hmm. wakati mwingine.
0: Mm-hmm.
4: Nyaku enjula.
0: Data kie gugu onmasa yolo
4: me
0: namba.
4: Det, me
0: ah,
4: det.
0: Yani, ibalunye.
4: Ibalunye.
0: Mede yungu dume raa kaya makini. Hame. Mikisudori unabole.
4: Mikisudoro pi. Kake kayo wakene yolo ilaini ningoni ajo.
0: Mm-hmm.
4: Enkoitroi onkulak.
0: Yeah. Nashola.
4: Kino.
0: Wene cho.
4: Uh-huh. Wene wedo ni umu
0: ilaini. Na tomono nake. Naata.
4: Ntomono kake naata. Mm-hmm. Mera njele wa fistula.
0: Mm-hmm. Aiswali. Nakana ya wamona andomona kajoki. Amore na kibwana. Nemiyo ntomono nero.
1: Meye.
4: Ni dolta jo meyune
0: ajara na jake off mic wale dolta loge chenge na se yemara ronto yu leng na ntomono muna na ibile juisa ya nyana na pe magesi ya yenta apai amunja na jama yebu ngasargi lenta apai mayebu ngasargi lenta apai nkiro nemi amunata mpaka na mumatumoki ni na nje nara na se na jie mtuki ya naga jongu ni mtuki ya bethere ntito tenkaji mbethere nta apai tenkaji kedua amgeju nye baithere kedua sargi ni jadi nyejo kedua nyo
1: Sarge.
0: Now, I'm going to be a daughter of Moniaji. Nalam me. I made your land to you, Naja.
4: Cacara no swelling. A married need you do Sarge. Kayi, who nakino in Duarani, Le Sargele, and a carina genta boy. A show. Kujiridunyan angere na ruwenda boy. Kayi, who nakino bedwe Le Sarge. I'm your kin dress.
0: Yes.
4: Pido la jumi de marabuira and a carina.
0: Kajiru mtu ya umashinani ni ya duwa po na engorudua kikawaru ni udato mwono merabu lulda uja mungi bolu lulda uja nina saka ndaya naki guwana maia na lo
6: hello maia
0: yes
6: mahi
0: uwe
6: ndakuma
0: subu uli
6: kipa alakumi mwono
0: ya ranga mutua
1: kia ranga mutua
6: kato mwono kwa hivyo mwono kwa hivyo
0: juu alangaira
6: wala mwono kwa hivyo mwono
0: ehe
6: I don't know.
0: Kegana ni nyari ba mrejo udwa na gra ajogi yo na maibonga udwa majira nyama yo londa fauti amu iruna ny experience amu ar norba yalo masa di machinani
1: machinani
0: ya god mai na na alrona ju lo hilu very innocent irdo nyiro udwa bona ne dia kaje rona nyama kemere kire jogi diana oh maibonga ma bi na juro kanyolo mo ni pegi lemu chuda gitari mada na kaje mi gida ka rum isu mi sana sana ndo bono kaira ni ndo bono na bo ndo na kaje pegi ne ne gida sumbi ye nyabo no ma je arje na jare ne gi magi sesia yu leng ya wona rede yi sesia ye gido no onto yi me ara nchere ake ni nye ke kona ja ke responda no mono wori na ne gira ka bisa ne gira ile o shaye ki nyako lo mon na gire de lewo lempe nya ena ki gwana kanyo pengine wakili kwa ili no tolosho
4: wali wakili kwa ili le mwisho tolosho na kayo na umon mto mono
0: yes
4: no ye yo mkera angu unto ye pegi wali rukua ki lai depenka tato giroi
0: yes
4: niki bung rukua ki laa atatata anyo bajo neja
0: yes
4: Ore rana katana siya ya muratare, ninyana kira ichangia mpaka nikitum early teenage pregnancy.
0: Mm-hmm.
4: Nagera anura.
0: Asyuki.
4: Asyuki.
0: Mm-hmm.
4: Iti sukulu.
0: Yes.
4: Na kutiti.
0: Uh-huh.
4: Anyo. Ike jentito, aidipake ato murata.
0: Ate ngito
4: katupulua.
0: Mm-hmm. Yes.
4: Eta akari siure ngai.
0: Uh-huh.
4: Eyo na atuibu.
0: Mm-hmm.
4: Kanyo nanu ajoki.
0: Yes.
4: neipang enkerai nila aas intokitin neshukunye edipa anoto enutai neton eitu eeku osesen lenye tayari peeng'amu nyoo peeng'amu ena nutai nenap enutai neiteru complications eton aakiti ore complications na nchidai nena shidai enutai naa kanyo nanu nataboloye tenkaraki emuratai ore peponu aisho netum kuna complications buki neme ninye taake natum complication eketum mpaka ena kerai nanapita amu ore ini ena kerai kerish enewei naa ore erish enewei keibookino enkiyang'et etii atua enkoshoke ore peini nelotu ake entoki nikijo toolashumpa cabbage enkerai nemeeta puan sidai nemebulu sawasawa naa ninche oshi irrumokini aikinoto tiatua nkajijik meitauni ninye peepuo sukuul neeku tarrueshi
0: nkiti kerai mulee
4: mulee neeku iyiok naarita nkera ang kigira aibung irkuaki le samani anaa esiai emuratai emanyito matang'amutu nkirorot naagirai aisho iyiok wenkisuma naishoritai iyiok peekipalie ele ena siai ore esiai aomonito nanu irmaasai lang mata iltung'anak ootoni tenebo enkerai menye ng'otonye nikiro anaa ormarei matotoni tolapashani likijo olchani losiligi layau siligat sidan tiatua maisha ang peekiimaki kuna siaitin mikiata enkisudoroto amu ore tenakata eneirorie menye entito naa kening'u ekening'u amu ekejo oshi ore the first boyfriend entito naa ng'ae
0: menye
4: neeku teneirorie menye entito naa kening'u nerorie sinye ng'otonye ng'ae orkijanai lenye nikiyau nkera ang ewuei nebo nikirorie peekintodol ajo keetae irkuaki lemeeta maana peemekintoki ajo ina naaji nitejore enkitok nememurata enkerai enye keeta enkarna naji ashu ketorrono osarge peekintau nena damunot neeku nejia nanu ajo ashe oleng
0: eton itu ishop engine Dr. Agnes kaji naaji kitumieki iyie kaji etii enkopisini oltung'ani amu elo kaji ntomoni nagira aning'i naa nade peemiro oleng egira aning'i iyiok in silence kake elelek taisere ake ore enapa nataasa olapa tung'ani apa homa ayiaa yeso tenkisudoroto tenkewarie abii naapa nedoli etii adolo oltung'ani litu ayiaa tenkisudoroto polepole alelewunye neltu mpaka enitii kaji kitumieki oltung'ani
4: Aasisho nanu te County Department of Health nkopisini eserkali e county mati nanu sipitali kake tenikiyo nikitum teone na ofisini akati naa katumoyu kila wakati ore siae kanyor nanu masai lang neeku meeta ewuei nemaitasheyie aikilikuanishore asha ajo kaata swali arashu kaata kayieu teritoti neeku kaatumi nanu pi
0: ashe oleng Daktari Agnes
1: ashe oleng ore entoki ai emwisho naidim atejo naa kayieu nairorie loo papa olalashera amu tenikidol ajo kegol ena siai FGM tontasati naa kake intumia oshi lewa ana champions amu yatata authority over olmarei lino neeku indim naai aitoro na olmarei lino netonini airo ana olmarei na iye sii ka ore entoki nijo naa kening'u sii entomononi ino nening'u nkera amu you are the head of the family neeku kaisidai nai tenikiro ana olmarei nikitoni anaa oltasat wentomononi enye onkera airo tenebo naa tina saa keishunye nyoo eishunye ena siai ore sii enkae kuna arn nikincho kuna kera meesidai neeku kindim nai ore stigma peishunye stigma tena siai FGM naa tenikipal kuna nikinchorita kuna kera enkerai ina kerai ashu ninye nye makeon neeku kajo nena ake nanu aidim atejo ore sii ene musho teniata sii enyamali yeyote osesen ere entomononi ere enkerai naa kaisidai tenilotu sipitali peekiponunui abak mapema eton naa it will complicate. Na kukaribu ni sipitali, kebolo sipitali, kiatral daktari ni kiatral kek, ni aku itumutumu services poki, ni yeu ana na iltamuya, ashu na anolmari.
0: Kaji yeu kumiki?
1: Ati nanusinya. Ati analo aitashiki analo all cake enae chancho onkera tosinya na huu tenelo tusinya teneki ngoru na kitu yes
0: ya show link
4: wede kindevita muera na inabona rorikine
0: yes
4: kayu wakena joki rmasai lanki atendoki nikijo community led monitoring ore community led monitoring na enkingunyungun niyara oltungani niya sipitali nila alai report
0: yes.
4: Iti silu nga nagiliki jo monitors community peer monitors oyangi ngunyungun nini
0: yes.
4: Nebio katua mtandao
0: yes.
4: Na kwe era raisi era
0: kebayo loki likuwa
4: iye kebayo loki likuwa directly na kwa mindoki aku ikira aisumbuka joga yalo
0: yes.
4: Pala report baiki na irasagendo ronde sipitali baiki na maidi mairoro
0: yes.
4: Geti ilu nga nagli hindi mairori ne itabonia na malalamishi nyi ya shungi ngunyungunyi nyi
0: okay.
4: Kayo sina jashole tola iso tuaklang la isho yogdwe na reshara
0: yes.
4: Peki punwini weji peki tumwa yetuwa isuma ashwa imagi esia ye emurara rondo ye te ngoba ngon masa mutaneme ninche
0: yes.
4: Enare tukitumuge ikaja
0: haitwe
4: ni na yu sinashuko kiengkaiye nashi amu ninyake naisho ye ngenu
0: yes.
4: Miki ndi marasku nareneme ngai naisho yoke na ngenu ema tengena ilmasa ilang tori shat poki nikiti towit mpoki nikindi na kayo neroro kimamala ya juki asha muki ya wabasukul egeji Francisca mobel
0: yes.
4: Tewe poki na ininingitu haja asho lenga muyaba niki ya wabasukul bara bawe niwe mikira mayani angkai
0: amen asho lenga mayanda angkai yole kankara doye inasisi nikiras uji asaki ulo show
7: Asante sana kunipigia. Umepata kishwe iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
8: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
9: Kijashe olaini ningoni langle Mayen FM amo intagololo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bula irori yok tenyaro lomoni liyune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori are Mayen FM ewangan olo shol
0: ore yari jala ngone na do app ni kijo NK24 plus app ore na app la ni ngone na ore ke bi load Google Play Store ake App Store ni download na app la ni ngone ore K24 plus app na hook up legit ya entertainment watangara ngara nga manyo shika tun ore na app itundo yi ore ni ngone na etara nene ongera cartoon shipakino link twana gitwa it action movies it african movies it series neti soaps atua na app na jo NK24 plus app wala hini mwani basi choma na Google Play Store App Store and download na app pirumoki andore ngereshipa
10: Mayan FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jijik
11: AET
10: oloroito
11: oloropila
10: olenkume
11: olderkesi
10: olopito
11: Mayan FM
10: etumito yok ololo chikoshi
11: ekibore olokirikiraya
10: wafo
11: wamba
10: tenebo otale
11: Mayan FM
12: ewangan olosho

0: kabisa or nege jambara kuna saigira bodu wala ni ngondo isa sira na imala ni ora atama obom na gana yaka liga jori na doyengi gura na jo in a box na gana lodo kwea na release na yaka joki kembelganya di belganya di kodi na kiguran era rambi kapiro *666# yani *666# *666# hiri moki gura na ara range to mon ni bara sho yobuna ga mo on bangara ara sia yulin ay ka gira sho yobuna ke ke dukoya imet agira sho yobuna ke imet dukoya na kata mara 10000 na yesa 5 wena sa 6 na lazima ba sho yobo kin erandwa ba sa 7 aya baada do yele singolio na shugunya gira alika joki kanga na wa kwansa nke ekimira dukoya nke ekimira dukoya to dungani ogura na ira ki olen olen ni nyagira do mo ba sho yo 10000 ara na rola ga nyaga shoja to mono shit yes
1: o cinco lio lesa teatro mayen fm, FM.

0: kabisa say bye bye grana bodo ga de ko na sa yelen mun dana shara do yada jong ngor legan yora artam aja ngor legan yora to mono man na ponkesi sana do Irene Sarikoki yes munar na isho mpesa Irene Sarikoki ponkesi sana amun alajo ninya do isho mpesa nya ninya na wado nara shilingi ngapi 1500 yes ora na shilingi 1500 na doone na esankapi na doone na esatano nje na irumba kanari shara bunga doare sia yo leng kerna elo mungu mo leng na silinga jiso mo na sinya chwa na line ngondo na na naji kitengena na grana yok na grana jio lelo o monte durara e ma ushengu dura mati kidogo njo gona de bola ushengu dura mati o ngani obo kidogo kala ushengu dura mati tada maja gine ngura naji ne bo saludu kwa line ngoni e ga na gura na lodo kwa ta kuna sairo nya star 6 six hash star six hash pirumoki aigurana online ni ngoni yani star ile katununi ne bi hash ni rumoki na aigurana nyo na aigurana hadi asina aji takuna sayamu irina yalik sasira joga nyo na yina tiya system na rodua mbisa inagrama na shilingi na aji elf maja moja oltungana na aji ora onomomiet yes nadala aji homosu tira nanyika kakadolta ajoro ni jinki exit bado yaro ne lu nanako reset o ya shilingi 1100 bado yaro ne lingi xena grama na bado na nsam nge kimya na ibongita bado ai ne de ngoji ede bara sho ina dinawa nanawa ai risa dikoki ede bay nawa nge kimyet ne ro nadna shara ara nyo ero nara ai doki aja na san place dero ero nara kule shilingi ne nge kimyet na sho yo ti atua kulode ga ni tomonare kulode ga ni tomonare la sankapi le ga ni tomonare pewo isa sita yes el no nan gegimet ne din kulle cake set na grama na the system de bara adwa de bana ba shamo erange na afshena yes ne je regram ba ay ko na tebo ne de wojala ni ngoni kanga ya ma roshe ngudara mate nda se kula rungani la ni ngoni nda se kusila rungani ma roshe ngudara mate to alde kan do yi e kunyi o baya war lero na ata nara na shara kanga ya ushe ngudara mate ma je na lo
1: you have received a reverse
0: tama ma receive choma yongo robi yani maji nitagana mpisa ina abanji anao nangegi mina iragana nao naibungita tolde kantomon nao na 1700 nironeri system nibali gini ngoro mpisa ibi woshe watu wengine maji ya nalo
2: alahe
0: yes
2: tuhole
0: so babi
2: anama manandegi ya riyo
0: karibu sana
2: ele iyo larumana la woshe mjera mari
0: ehe
2: orumana ligi woshe jesumi nimigi ngama
0: ho
2: ya
0: wai ni wohile larumana kemudia ramani ang awo se nimiro rohi miro
2: miro kaki kira nini
0: toto na toto na rovira
3: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitu akangaya inegia maruwa mingita ya marabagu akinta maraba ligirarma
4: ingudi oramati
0: ya ane lukane woshe simu nejo halo niju ye halo nimiro negira ntale ori lo na ati ya shindu ame ori lo na make yanget ori lo na keke yanget lo rungani keke yanget lo ori lo na keke yanget magena lo
5: allah
0: hey oye
5: soba
0: sobo leng
5: ai mo ha na ye le na tumuka awo so le na mo ari sumbua
0: ekiji ye ngai
5: mama sara ni bisil
0: o mama sara tor bisil
5: Lord
0: you see? Can you dagger na yeni as?
5: Kata ka degi. Somo ni ho ko ta re na ra na ngo.
0: Oho, what re ni kingo? Mama Sara. Nda maro shi yengi bogondo mo nu met kwansa.
5: Toso.
0: Am ye dari aga nda maro shi yengi bogondo mo nu met. Amre ndo mo no ni turwai.
5: Kama na
0: ni ni ngodo arjira yugo sando mono ni turwai na inya linkera
5: mayen
0: ye may mayenya na ai ya nyo shengera no be yegwe ni maro hiyo iyo ko shoki yengera
5: ara o ara no simanu na
0: aya ye ra o shuro ye o shira o shika wasawa ka o shimba ka na dungi muna
6: toto na toto na dobra
3: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitu anga ye ine ya marwa mingita ya maraba gwa nta maraba ligirarna
4: engudi oramati
0: eje gaja jingo rosho Maosh yegil da mai gile na amon da mai gile ngudi
6: toto mai
3: baba mungu baba nataka nchokora ni mungu baba maitu anga yene ya marwa menenda ya maraba wangu ta maraba ligrarna
4: engudi oramati
0: kabisa najeri mbara kuna sayo na ngudi na kabodo kai ko neje ara daga ni doyi em dola jere system da la ngana la jaga erona yeri nge na fshana dola jere na doyo kabisa merange kimi daga nati debarashom sawa sawa fili na gana system ajogi kairano nwara nkeki miet na isho yote kwa lode gani obisha na sinina lero ne epipewe sana ne miata ya chomo duka yungu radina kikura na jene buko sala ini mwoni adiana ironya star 666 hash star 6 mara 3 ninyari wika hash piri mwoki yungurana hara shilingi ngapi shilingi 1500 kaini buku na kwanza kaini buku na kabisa kaini buku na pi esa sita mwore saa 7 na kiroshi mbena irogiwe leng paru mwoki anyake isho yi nesaja na saa 7 online ni mwani mela mari.

0: wasoase naski umtali
1: oyede kendo ne yare na disyo enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi saro munare enka kenya omesa shoso mwana enka kenya ibuirare antena nai Maya FM
3: kabisa na jeri mbasa saba na yamalika ndo yora tikita mwisiet ehe nare kuna sayona damala iningoni nena doi app na GN Media Max Waves orena app na GN Media Max Waves ala iningoni na orena app na itumo kitoi anodi grishine mayan okipindi nipo kinto ye mayan kwa siyo nkurobel mbaka toi elishara onka ule lishomo na Google Play Store ke App Store wala iningoni tumoki ashomo a downloader ena app na GN Media Max Waves download ena app pitumoki anoto ngibidini hapo ken imana app na juu ene Media Max Waves kikira hapo dokoya na hata kuna sayo hii ola ini mwoni ya nadala hadi barai shonji lingini kalifunu ni ya dokoya dele diolo ngani ojo Isaac Kumbash amoni nye isho mbesa teneweji enye Isaac Kumbash pongesi sana maelita naitika jado maelita naro kiti kage nelo sime rai ningito yok nda hudi yu abeshake ni shorosho yu diake anoto Isaac Kumbash pongesi sana ninyawa shilingi 1,300 idibada nahom era shilingi 1,700 na rara nanu tendeweji na ibongita kaisho yo shilingi 1,010 saa 7:40 ule saa 7:50 na shoyo shilingi 1,000 katada mwajari ya naji eti nchi lingini elu wana waratikitam la kaya nje shilingi tayadwa system shilingi 1,200 nje na rado hii egira system etamana ole nini nguni kide basi nana ayiba ngangu na resia na lukana tomonotoki oe diba waita kayo siri msa yiku mwagulina bayato hii 1,020 nangapi adola rajwe eri shilingi 20 na 6 26,000 nero nitiyadwa system fili nadoleta tine gweji era era nele box lengo lenga jarara wana ngole file ne belaka ne code nele box nje doi na box lengo la nini ngoni ronya *666*666#6 mara ngapi mara 3 nilo mwekie gurana nilo mwekie doi ata ola solani tena guranaji ene box ola nini ngoni wasira na kuro na tia tuna box menjo sheki ngwaje gralo kana ko lendo yi aya rupiani aya kuna neja na ora na bisa na tengara kinono Mae ndu narisha ndigira dajo nduno sokoni ara shodo yi e ndu normal ida kago shitu nati o sokoni linyi mae na lo Hello mae Yes Hello Yes Woye agira ranga da baraki walen yele me gira den tan ga shoro eh magara nu arun loud and clear ka gwa runa ti so ko ni lenye te jin wala ni ngoni jogal na tun ma yana lo yes so babe
4: oh agira ranga ma ho ma la na la la
3: ga eh eh
4: me dio na ni so ko ni la ga mo le le juma ni
3: yes
4: kira ga do yara na ra si gwa bo ni ga ni ga ni
3: eh eh
4: Yada sori wala na so wani lana so wani la mamo li.
3: Ehe.
4: Wana ari ene hindishi.
3: Ehe.
4: Eri no iti wanta iti wogo waka na ele wana na wana kiuma shuja.
3: Ko.
4: Ino wana na kiuma riko.
3: Ehe.
4: Kama wako iyo ndo wana kiko yi inyanya.
3: Aya mga ira anigilegi.
4: Ehe.
3: Ajwa kakua tuuna arilo sokoni. Mie ndroge na meretai.
4: Ehe.
3: Aa.
4: Kanyi
3: Aji yaka tolikyo ndunu ilo sokoni
4: Kwa nama
3: nyaya nga painini Ina mnajaka nyamira soko linyi Ata jwa kakwa tun Wele ndunu na sarakasi na ilo sokoni linyi Ni ikirushi yaka ya maki ndunu ya na keme ras Dume ndo kisipu ya no omoni Na jitu wakara ni Apana Maye na lo Hello Mayan Hello? Mayan, hello? Hello, Mayan? Allah, can you see that? Tidak usah nasa kaya dun tu nasa kan lenyi. Nare kuna saido hii ena dama teja ngusie na sakai dintu un oso kwa linyala ini nguni ee tuliwe sidi ya kakwa tuna ati oso kwa nilinyi tenolo ngedu otata majena low hello majen majen alo nduno sokoni ninyagira ya makina kuna sai na sai siyo yeti ya kaki kakwa tuuna ati wala ini mwoni o sokoni lenye tengolo ngeduo tata asho shaki majen alo
5: alahe
3: uwe
5: na mba ale mama mafara
3: ehe
5: ule hinyo wase ulama mwini
3: ehe
5: Na
3: ya
5: lo
3: ni ni bolo ngu ngu ngu ngu ngu ngu
5: kaji
3: wala
5: kumbagia
3: ho nao angenya rasana tena ilonajo itangaza kile wewe ndengere sheni yako me neju organisation gira ya wemdo yabo
5: ah ina jelo ngende ntam ayala nafa ni ngenya bisi basi yake
3: ehe ama ilo lona liji dorobu
5: ee
3: kidorobu di yaba
5: aye mo ngendo ngana mega basi
3: mpacha ile mega bagi aji
5: Ni mama jwa ni ndani ya mwanangu.
3: Na ma kwa mwana kwa mwana
5: Na yeye ni mama yake.
3: Yes, jadi orang jadi tunggu dorong bosok. Kaje mengkian gal, tunggu nak kaya lelo. Kaje jual senjata mana kau ini? Asal itu biasa lah. Kaje mengkian gal, tunggu nak kaya lekawai dah. Biasa lah kau dua esen. Eh, aku punya nasi hari anak bila bagi sah sabo 40. Aku show yang kaya kuliah uni. Pai show yang sah sabo 15 kaya kuliah umgan. Nanti nampu show yang saya nara ni wajib. Nanti anak bila ni mungkin lepas kelepo leng box, kelepo leng. Eh, macam mana aja tayari? Iti 40,000 nati bagen jadwa system na nijana grama na na tungana dikida mwaya tungana lelifu mbili nijana grana system asho nata la jide barada isho ya kiye tarisha kwa leng diba tungana kwa rakeye doi waraja karibu nusu walunga loo diba weda yes nara nwa ranke na apisha na aranke udinaldo isho ya sayi baada le sungolio doi ogila loru na isho lunga nyobo ronja na *666#*666#, fiz uma aqui agora na Gene Box.
6: Dinabishana Ewangan Olosho.

Kabisa kabisa na jeri mbara kuna sai ni jeri mbara kuna sai grabo doga doye saa saba na imala kandi ora hata mboye seba kiritela lesa siri ya kiritela na pongesi orando yojo Vincent Sikorei pongesi sana yes Vincent Sikorei adola jo vini pongesi sana vini adola jo nyasa iri ola inu ni ola isola ni onyaka ya shilingi 1,300 aga adme eshu ya kabisa unarobi ya ni mehomo adola ngili ngali finungwa na gara peke yake Eta 4,000 peke yake. Eta Nijake ara olaini mwani 4,000 Kenya shillings. Jaka ara sayi. Deba nyagia homo nkeuni. Kawode na defsa inari ya kai system. Bado. Yero nina na defsa isidano leng. Amadu lado adu alta ajuru neti ingalifu naba yaja. Yero neti ingalifu nyake ye. Na damu ngurai system kidogo. Yero ingalifu ntomo nare bado. Yes. Yero ingalifu ntomo nare. Na olu wana gilo le. Yero ne rum shilingi ngapi 2,200 yes yero ne elwana ware yero me rum shilingi 2,200 nyao ngero monare plus nanu kuno monara nyao nge ngal funto monale orana na ati system o me banga nante ngire sheni sa ngapi tawala kan tobu no silero na ati do kaya he tini gira na ile dala ne yilwa jaka ngo bi ngura na gura line ngoni ronya star 666 hash star 6 mara 3 ni rumo gido ata ola sulani ola nini ngoni maya kasi kidu kado melesu ngoli pa shukunye kikiradi ati narishara doi ardi lulan pole pole kaka wala rita lulan ara ngeko mwan rebo ngeo romo nari nari system na ngeo romo no ile ere maya mika nika ule ere doi yankolo msere

0: Kabisa kabisa kabisa na jeri mbara kuna siyega dada mesimu emotion na ikeno kuna yuga na rishara doine igrajo enon duna maida ora shun duna maida laini ngoni na yani sarakasi yani ngure ba duo ta renge ngasia ni dolo soko ni tata ni jalo soko ndolo ngure na iju duo mena kawaida ajo nasina nu odinya na kawaida pa luga ke duo e biashara yes amore sini biashara na lasima bera luga lasima bera luga jinsi na merinda ora rakelu dumia na ngore yuko mokoleng a mirishore urudwe anani ju a a mekore baya kawaida na a a ora na mekore baya a kawaida eh kago shine natu na dio sokon linya laini ngoni na nando dwa yeni ju a a a a a a a a a mekore asidango na eh kago aruna na laini ngoni mhm ndagira ikilu kwando kuna sai agira sie ngoro do yumushindi lailo njili ngin galfu ngoni arije ne gaine shoya sa saba da ngotla ganto mona da gani wara kata na gaine na ndu ngwala machine ba da la joga ngai do ye kuna keka ongwan 4000 Kenya me ko ringe ongwan by the way tinu ngi ongwan na lishada ne me ko te ol sinyadwa system adwa box da la jero ne di aro na ngek senari to bla da ganto monare yo le ndu ngana ko ongwan lo ya shilingi 2000 ke woni ngana gilelo me na ni shwelelo atwa ngura no ben ni zumuki gon right eh aja na ikele bra box soling kile po box le ngi ro monare tena ara ndero ne tieri shara oramate maye nalo
1: ola se
0: yes
1: mambo
0: poa sana
1: yara mama ngoro budla ngorira
0: ni ngoro ngai
1: ngoro budla
0: oh godog mama good luck
1: eh eh adre gore ndune murwa
0: yes
1: yara ba elo yogi sirgo noru burfo yogi
0: eh eh
1: kana mwondo gani sirgo lo anda sadi no sho kabisa
0: kagwa kula era sirgo lo anda sadi
1: de yelo ya mai raye
0: oh
1: e grava de ro ni yo ma be ngari ya longo ri ni
0: e gelo me
1: e go kai nya na ga ine gwana yi mu tera ma de ya ma na re ro sho ya la sulani
0: ta bala be ngjo me ra ba ki ma ro sho
1: a wo sha ga do ga bisa be lo ndunga nye sia ina ba na ba li do ri ngol dunga na
0: e bi
1: de wera banga elo mi sirgo tomonare
0: tomonare
1: anga mwe sirgo ndo ngori ga osho
0: ori tomonare nemeduari
1: meduari ne eri ne nda saria lili de lelo sirgo nora ge nyol dunga nyo to dua ne osho gi yo ge simo
0: ho
1: me ni de na ye jiro na nwara ngoro gudla re ngori ga
0: we yani sirgo ndo monare
1: sirgo ndo monare lo dunga ni amir
0: eh eh
1: Iroroga badi ndasaribi.
0: Ee gelome.
1: Ngene na boy dago.
0: We. Haya poleni sana.
1: Ashe.
0: Me kashu ajo raisere jangai nigeaga marosho.
1: Ayere nari jiwa. Na iso rosho la tula ni vele si aya bali ndogiro ngoldo ngaza.
0: Yesi age.
1: Ah.
0: Kabisa yani. Isha asirgo londo monok. Esi memusho. Eh baadu mwenye wana aruma runga la shwa kuna shilingi ngapi kuna shilingi doi naibu ngira ara ngilinga alfini mwani 4000 Kenya shillings kayengo biungura yola ini mwenye ami yolda na ye orumu na baadi ilo nye doi star 666 hash star 666 hash pili mwenye na egurana nero ndia gresi nye adwa system oramati badu yoro nye dinkie na raja yara nkie kile nati diba nkie kanya kie egira na doyu gado wana kai bado shilingi 1600 Dagon na 4000. Nyaun ke romon by the way. Dagan romon ongor be o sanga bi. Sana ne ne ring ngalfu ni to mon bado atua wa ramati na ramati ne na. Lasma be bona na ramati. Ma gana she ke dogage. Ar ma gele singoli le amos mboy o jom o ko la kalfari. Ore bada na all daga ni onwan na lodu aliga joki kanga isa oi ba tike. Kanga isa oi ba tike. Netum irobiyani shilingi 1400 by the way shilingi 1400 ne meme sai kote kiasi orara tena ishara la ini muni tena ishara ni kiti ena uchumi na banji meme sai kote shilingi 1400 meme sai kote by the way meme sai na kindi mara sesiai kindi mara saki esiai sabu kolin ara nyende ndu na gega re sai na system na grabu Amarne erone dingal funile oramache ge Erona dola jiru ni nyunga lifunile. Na ore jawai saa nane kamili. Eshomwe la sinje nena. Pizero sinje nenelero aizero. Fresh. No one. Tinawe saa nkabi. Saa nane. Aya. Mayala jongai. Uwe batika. Nea nasini nye. Nye narubie ni olaini ni mwani.
2: Maya Yen FM.
3: Mayen FM. Na buhu mpuiti na abishena. Eni ni kato yu kunaro kauti. Tenurunga.
2: Mayen. Maya Yen FM.
4: Mayen FM. Na buhu mpuiti le. Esumizo yu kaji.

0: Minjogirigi na joia lugunyur mare. Wow. Osingolio na ilo sida yuleng le Gen Z Sampeta. Osingolio na age sinyeligea radiado na age gani kali. Na iki buona aga asuduni anakura ite rishara na age ne miado. Aga orna na rishara buwa na gaini ngasai ngurusi yolo ngani le gina nye 3K na 2S8. Alafu ni ngurasi nyo lega ili kinto gya na nye nesa 9. Kikira na aga podogoya na adiaka na ikara irugi 500. Elega rungani. Mambo yuko sawa sawa. Ni wakushoma na age tipika bidino tini weji. Pitu mwogi na age ashoma atijenga inisha tini weji. Ndo siyome ngoro na age lukana tini weji. Lo sulia na age inkoshola kigira kwa doko ya. Halo.
1: Halo.
0: Subo oleng.
1: Subo oleng.
0: Olungani uji SK itiato ingiresheni ya Mayan FM.
1: Aha.
0: Kiki jingai.
1: Kaji wale amato dan.
0: Wale amato dan.
1: Yes.
0: Mayolte na ilanga mayo nkoshola.
1: Anoro ngeuni.
0: Ngeuni.
1: Yes.
0: Wow, asholeng. Kaingo na ninguran?
1: Iron Yasta.
0: Mm-hmm.
1: 66#.
0: Wow, asholeng dan.
1: Aya, asholeng.
0: Wow, norenda masidai?
1: Ondai.
0: Keji dan, dan mato. Kajore, lazima dongana lidi alo na age naro kile alo. Kigira na kafo duga ume na inye by the way ngilikuwa na joe kali nguwa ninye. Mba na age na ijoni. Na kigira na kafo duga ya tini. Ito ningu na kajo ni unijing na age nisha eji na age lele kuleng. Shoma na age tisira star 666. Star ila katini uni nipik hash. Ora ya pipik hash nila agalu na age orbox oboti niwe. Jati ya kagi ata ngalisuni uni. Nikindo kisho na age rondue saa 10. Niki ata 500. Nikinjole gairu ngani lunch. Mba na age niki ata na age tiato niweji. Naradamu ajo the more nila iguran the more nidum sinye na age nafasi ni jindaye adhankali suni kumoku ulengti niweji kiara duo olungan duo loji keji duo Bernard Bernard sikumbuki jina apili tosiebe ngona ati niweji olonoro duo ninye noro duo kajo 17,000 nikiara nadi tangile na noro 950 orkulega kumoku otie niweji adolta ljama yoji keji James Molinke otie niweji onoro nkekare o 300 orkulega age kumoko lengtini weja mwadola ajole to yoga rishara kabisa omanage tipika bidino tine pirumoki nage arejinge nisha na grana ajiko laini ngoni mela mari amwe na sai anga mune na kura inyi kibonwa anga mune na simu hii grana oshukura radamu ajo ndi msia rosho kura nage rengoro yo WhatsApp anage 0785929283 0785929283 kabisa na grana ajiko laini ngoni mela mari amuki shukunye terishara nemiado.
2: Online ni nguni, no number sidana na ingwa soko fastam. Indi mtata arola sulu.
3: Airo mwale ni nguni mabe dugari yalo mwale ngigura ndena rishara isi liga jirumi na rishara isi liga tukul karibu na no franga solite kutato. Lene nguni mwale lo mwale ndi ya utuwa soka mashina ni mwale ni ngondolo mwono ujonchire. Ibali inti mina igura ndati ya renkeshe rishara original slik ta counter ke jodo nya maltina ima litato rishara pogi na igura ndani ya nagigura din. Kwa rema tuwa mba na aji ronchire ero summit na mba oro bijani dentiara agimea rakunati mila iso tuwa. Debosi wole olture rashige mpira tolongosilale ka jiado FKF. Na hitu wetu mwenko ito ina dolia jo wole na natimi na igura ndani na kesha regionals league neti oldungo rilotu merontu eteruna na kiguraritin kage runga yoki intimi merambe nyenye jing mbaye na jo ya kango liginot negilta uja lelo barnor katukul region chere wade diatua inabayo robi jari na kumbo kintimi na ala igina rabene na kiguraritin enteragi ela utikit na bayo rene ni wejitine ala kwa garama sabu gedisi ela ata urobi jani o referee sara gila rishalong kiguraritin bali sinana timi ajo giri anya malisa buke rubara ola rishalong kiguraritin na referee se jogeti abori oleng ne mera irkumo kiangari jano wengeno na buwa yeduko ya nadosi ya mbae na jonchere kenya lita matokeo ya nkata one na kiguraritin ule kuna ba na ya kitia mila shijeki kiguraritin eti enkiguran maitakwa enkila nyanyuko tro enkiguran na wale nebo enti mekimana all stars tenebe enti mola sit all stars nebo si enkiguran na wale nebo enti me Corinthians FC wenti me AFC rongai wale mbae uni na imasa enkiguran nerejo enti miku mwoki nchere kegira alau romanyara sidai hoitubulu empira mera masa etipat na iyo unito enkiguraritin empiro onge jek na ajo imasa na yeuni terete na training tenebosi etingilani onamuga naiguraniki anaduo bira mbaye na jonchereke shugiro ninche siadi katukul era kunati mengesiligara joge bomba abo ibelegenya tene itinge na risharengi gura na jonchere era laro biyani na jingunye inakesha e registration fee na jonchereke na leni buya boisho zawadi ni tene itinge nkesha e regionals league eringoni marubi agedi alomole mpiro ngejo kala eringon dolo mono jonchero lere ambale na tewagagildru le FKF ibale lru le rashige mpira rese usi fifa nchere megira aininning emutata na ita utuo embata olobisani le nek members le FKF iyo abai loni tengela tete nkata embata olobisani lru le FKF itueso njimbali ginote katiba lru le FKF na isu laki ematua earta mobo e katiba lru le FKF ejo ina matua e katiba wole roni tu itashigigi olobisani lru le FKF kena rigino nepiki rasmi inabaye ena agenda na imagini esu jikatiba eseno olobisani oye uni stay na donata na isu risi lologira ya utankata na lalangro liyege on peningoni ura gena rishara lru le FKF na jiro nchere ore roruara na wake jogini olobisani metengelake on penyo meisho enkata na siegi enjurore neme toregie loirugo make on ore resheria netigwe na agere shiegi lobisai tangara na je niago ore resheria na genare nesuji injeriani bogi na katibia olrule FKF irejake sifi vanchere ore injeriani na gilunore amurare ilorule FKF neme rengolon e sheria tiatua ilorule iradamu anage sidi na resheria FIFA le lobisani ajo ore olrule FKF neshomo atume ingoligino terigore tiatua ilorule niago genarigino newalgunanya malitin tengeno sapote nebosi wengiri ata ni anyit katiba beye erip engirishenga embira rolosho le Kenya wala ini ngoni ure neti engiro shinene nchere wale ilobogin logil sheria olrule FKF na agedimi aitamete sheria emu ilorule FKF ra ure elderurule nek members o maknona mariga wa ita udo Hussein Muhammad erigore nirogini ashugu nirigilu nore katiba eshomano olrule FIFA abwa ishoyo sheria na lo ala itame le lobogin lobo abwa gilunore katiba jari ilorule FKF meta ekibuanyu anagebuo ilorule FKF abwa ita wengiboko tolelo nek members tenebosi McDonald Mariga ini bidola ini ngondi mabelo mwele ntime gormai ya laini ngondolo mwelo jonchere kekwe ntime gormai ya anga murobi ya niku mwogi milioni romono imiere ngotingi gula adinare beye edinge ngesha giro golo show FKF shomogi nabwe ibalie kogalo le sulakras mibeye ibwapo ilo ngentime APS Bomet abweda nga magentime FC Leopard sa ushoro ni aku meyata geni kwa bigi ibu inatimu alikinya la show FC Leopard sa abwa bigi natime gormai ya uli nagisula re gormai ya laini ngondi nite ntime na shomera abwe isulu nagikombe ngesha giro golo show inkat kumok edibosi abwe isulu irobi ya niku mwogi lebegina na robi ya ni awole robi ya na buya abwe isulu ya lungera na milioni na arati gita mesulu ntime na digiro milioni romono imiet ule ntime na laidita rishara iya rene la isulu milioni na arauni ule ntime na laidita rishara eunine la isulu milioni na arare ule ngulia timi nebuwa umwene nkai maidibine nano franga solite kutata ayiwa gerishara sidai.

0: Kabiso singolo na ge sinyilo ligera na ge tiatro gani kali ati yaka na igera singolo rin ora omon. Kiaro singolo le pesi lema, kiaro singolo ojo na ge serian, o singolo le lema lema yen lolito ningo rene ojo na ge enkigwana, kiaro singolo le jensi sampeta ojo na ge ole nigera no sanagi. Arisha ni loso tuwa. Kalo singolio iloiro ya la shukura inori niweji kigirana kapo dugoya teatro lelero MIN FM. Eto shura age simu hakuna story mingi. Piga kura yako mpio mpio tukisonga pekiru mwagina age ananga mungura iku moko leng tini weji. MIN, hello?
1: Ndareke.
0: Wee.
1: Wa.
0: Subo leng.
1: Daniel, ilora kajado.
0: Ehe.
1: Ndano singolio la ukura.
0: Ehe.
1: Ole.
0: Ole.
1: Eh.
0: Asholeng. Jeji Daniel kutoka Kajado. Kanga ingira isho kura ino. Mayan, hello. Mayan FM. Mayan. Oye.
1: Suba.
0: Suba oleng.
1: Bangri ya lego tawangan si day.
0: Ehe.
1: Eh, awas kura mano ole.
0: Ole.
1: Eh.
0: Asholeng. Kabisa rosho kinagi yuke simu munage ormosori na apshana ormosori ware unina udo na bona apshana shunage ormosori na apshana uni are na udo are uni are na bo kanga igra ye shokura ino ke lema lema yan ashu kanga igra shokura ino riniweji kia lema lema yan kia arisha ni losotua no sanagi nigara ole jensi sampeta nigara nage pesi lema serian kanga igra yisho kure nori niweji ormosori na apshana ormosori yare unina udo na bona apshana Mayan hello
1: okay.
0: Wee mm-hmm. Salamu na jagara ninyo Mayan hello Mayan hello
2: hello Mayan
0: Mayan FM na puwa sana. Ehe.
2: Kalema.
0: Aya, sholeng. Mayan, hello.
2: Hey.
0: Wee. Mayan, hello.
2: Suba.
0: Subo, oleng. Ehe, kanga ingira ishokura. Asho, oleng. Araka araka kigira na kawe kura tine Mayan hello
3: Mereke
0: Wee
3: How are you?
0: I'm good, how are you?
3: I'm good also.
0: Ehe
3: Ehe, naitua wale radio from Nasabala.
0: Ehe, kura kwa nani?
3: Kura kwa wale amale Mayan.
0: Asholing Mayan hello.
4: You have received a reverse call.
0: Nimbaya. Hello Mayan. Mayan hello. Wee.
3: Yaje.
0: Poa sana.
3: Mabalonera la nasambala.
0: Kabisa kura kwa nani?
3: Kura kwa le.
0: Ashe. Hello Mayan. Jinga na simu ngojit. Mayan hello. Wey.
3: Tuwa.
0: Subo leng.
3: Le suru lo mrande lo samburu.
0: Ehe.
3: Adeo so gele jama jila malama.
0: Ashe. Samburu wako ndani. Mayan, hello.
5: Hello.
0: Subo, oleng.
5: Mungu, bro.
0: Pua, pua, pua sana. Arisha, niloso, rua. Ashe. Kura imefika. Mayan, hello.
6: Hello.
0: Mayan FM, na?
6: Mayan FM.
0: Mayan, na? Karibu.
6: Daniel, ta. Etito, rosi.
0: Ehe, nga njore takura.
6: Asera inicia segulo.
0: Ehe.
6: Ehe, kato.
0: Mena ni nyoling. Miyolo nya joga kiti. Hello, Mayan.
7: Hey, Meregis.
0: Wee.
7: Subo oleng, Meregis.
0: Subo oleng.
7: Eh, wale mastuda magadi.
0: Karibu oleng.
7: Keja na wai.
0: Kisida yoleng.
7: Eh.
0: Kigira jogani ndio kali. Kanga njore takura.
7: Ya ningiro na kayo ya na jeki lewa.
0: Ehe.
7: Emara nyokaga na lewa. Amara nyokaga na lewa mu. Sida yole ningwa re mira mere mira shida. Mere mira siai.
0: Asho leng.
7: Na ushege de single jo.
0: Mhm.
7: Nda she no le tanga maya na grai.
0: Ashe.
5: Hello Maya NFM.
0: Maya NFM mina. Maya. Kadu miro.
5: Nanu ngoro na simba magedi.
0: Ehe.
5: Ese Arisha ni losorua.
0: Arisha ni losorua. Asho leng.
5: Ashe.
0: Wow. Kajiru na ike jole amu Roshil rungana ke ushoko rungani esimu nchele nchele ni ushoko nyo rungani ubalagi niyo ilikuwa noma etawari ankan Mayan halo
8: ila Mayan
0: Mayan ina
8: virege
0: wei
8: uoleng
0: supu uoleng
8: nanu uoleng hito laiga
0: karibu
8: nule rungani je lemale Mayan
0: lemale Mayan ashe ashe Mayan halo
9: halo
0: Mayan FM. Subu oleng.
9: Solo mono shega le.
0: Ole ashe. Mayan hello. Mayan FM.
10: Suba.
0: Subu oleng. Karibu oleng.
10: Agra oshegi nanu ole.
0: Ole ashe.
10: Eh.
0: Ole. Mayan hello.
11: Hello Maya.
0: Maya ni FM mina.
11: Ngira ngama pole ndo rene fongo.
0: Karibu.
11: Ocho ro lo jone.
0: Ole ashe. Maya ni hello.
12: Hello Amerika.
0: Oi.
12: Mambo vipi bwana?
0: Poa sana my brother.
12: Ole kugara hello.
0: Karibu ole nganjore takura.
12: Ai, ndashona ole.
0: Ashe. Wow, nagira naga jigola iningo ni mela mari Muka isi daini mba Nero naga gira itadamu Edina yolunga ligi vodesho Nkalisuni uni Ero naga duwa baya sana udo Nadolta ajara lega ni tomo nongor Kiara na nkalisuni uni omiatano Na kiara na yolunga na mbubu naga Ngamane na kosho latini weji Ligipo naga abu yungurasai Shoma naga tisera star ilegatini uni Nila apeg naga hash Nigelu or box obodine Nefik mpesa pin Nirumogi naga rejenga enesha atini weji Nagira naga jogi mela mari Amukashuku nye nage denge terishara dorop kipon naga yungunajo kangai kipoisho nage na nalisuni uni kigire Malaysia ena round ya pili.
13: So many forward here. Title zinapiganiwa. Michuano inabobea. Nikipindi cha lala salama pale magwiji ujitopu.

0: wala ni moni rabaye sa tomon en deba kaji timodi to rekeno la ni moni maria mari mai sholomon ton ko hoki nangas na khaira yolo ton do tabum e gari gor ga fanay joseph fo lelem ko sorore na ngor nyugna garo bi ni milioni to mon ile na isho na na ro ni to shugna bola serani lolo mon jodo dan tekan ko tini de ngara na gelo mon no de sera na garo ngol nge banar do soide o e birade na wala sani le man shora is kato o le metito e sikon na sere gali han karo isho na greya abonari na geti atua holo shole kenya le mburore o ngara egiliwanta sergali hilobe nyon ko pe kenya merañwa na kay mané sum esude na holdu moti le biloro bi ni na graay na far ren dollar de onade lokal sinere tigram moyle tigram o bisana errol rurlo le rashegi na ngelade to losho lo mon le mesia na koy birade ngelade holade linku golo ngal sinere tigram mona bisana egra lo sanel seriani to loy dogro ko bu ko ka jada ju ruke ya holo bo ni wog na gele li otol chani ta tun timte na lu boten ko wara yene jene dum rona sin jelo sanni le biyo de shoror ke jwa de rodo tali ki na gore kere mbelo ra mari na ke lol tu na ko te mu yan en ki te xiya ju to lenga na ki baba ila mon ko lo holani mo le rumina na ke mu ipna bom pointi na rana option ma yene fem ka ji timodi to de ken maidia mari tene bom
1: mayan fm Timothy Turiken
0: Sata munende ba Egeri gor gafana yi Joseph Olelenko sorore na ngori nyagi na garo yeni milioni to mon noile na ido shogela sirani lolo mon Jonathan Taken kotini ten kara gelo mon o de sirato on kolong nar lo soide be rada bola sani le manyi shora is kato le metito e gelo na gna sorore do ya rodo do lol de mato to do gale ka jado ten kolong juma e gili wanda na gor gafana yi Olelenko holo sholor ma sai pe bon na gelo mare le kurato yankaina atina sorore pe borin kuno poni na yuna banin jamare ni buamber pe ira jeu Taken tenkene korokoroni
2: Nikite jomore ke hehilang pe dungen to iwo yenkara yorgos ore ngolete kan na akisha ngole nitosho yor biranketi wenkilia sukari nenelo tunye merile pa ina fine nitosho ankashe na ilor ke hehilang na worshi be grashu gurku aklang na be aramati yo kake ore pe iti miri menyol champa me aranye te kan ol champa arashire ne memir menyol champa ne buya ikeno ina karai nikidola ajo eta etuluso kai kiligirma saya ajo memiri ol champa lole akoratoi memiri or gavana yolelenku ore sina karai medungorgos amedungoro yorgos ngole nebuya ajo milioni tomo lela amere netungeki meako nati tangoliai
0: esikonga serikali ngaru isho na grana ka bona ditia rolo shole kenya lemburo donkera ibule na ga serikali mo hole ron le serikali hole rare sak mo ranjere e ges na gna essa gud ne mishia ne le do goya ibule na ga lomon era sabo na ga mburo donkera ku ditik nei ne boni na ga kulli era dagi meto ta ne oron ne bato seseni er na ga kulli ne meto meto bi er ba na ga serikali barak no na na rigi ne seriani pe saro ne kera na gra ya buro e gili wonda na ga sil dunga na pa te netum na ga kesin lai jolelo ne ligio na ga ron be simu en ko be songera nabo ile
3: serikali iko na jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba watoto wetu wameweza kulindwa na tutaendelea kufanya hivyo. Tunajua kuna visa ambavyo vimekuweko vya watoto kutekwa nyara na hata kudhulumiwa katika maeneo mbalimbali huku nchini, na tunakashifu kitendo hiki ambacho kinafanywa na watu ambao ni wahuni ambao wanafanya hata mauaji na kuwatesa watoto wetu, na hili jambo linaadhiri sana usalama wao na hususan hata usalama wa jamii kwa ujumla. Kutokea Januari mwezi mwaka wa 2025 mpaka Machi mwaka 2026 serikali imeweza kuripoti zaidi ya watoto 10,000 ambao wameweza kuadhirika kwa njia nyingine ama nyingine kupitia mfumo wetu ambao unaitwa CPIMS, ambao tayari kuna kesi zaidi ya 10,581.
1: Mayan FM
0: Egiri wanda serikali lobe nyongo pe Kenya meranywa imane isome sida yoldingori le bill loro vyani na agri na karere na lori lankal sinere tikira maile tikira mwabishana wala mwani barinyo na wakuri minisaida shigir bene loro vyani John Mbadi egira na karo mwere lobe nyo le dugale Nairobi to lukuro le jifanchi egira surundu ato lobe nyongo na ibere lo dungoti loro vyani egiri wanda na kempadi lobe nyongo mera lama na kisiasa na bill na nyongo na kisa nchaita indua atanye tenedi mayu nilo serikali rogina akapo na tena bill.
4: Yes, I know kuna watu wengine wanaeneza propaganda na hiyo wanafanya kwa sababu ya siasa. Na hiyo tunajua lazima wapige siasa. Juu ni politicians, ndio. But we have also to separate myths from facts. To separate fiction from facts. So nimekuja hapa so that we can engage. Ndiye tujue ukweli iko wapi. What is it that is in this bill of 2026? Something that I've noticed is that there are people who are saying the bill is bad, but what they are saying is what should have been in the bill. Kuna what is in the bill we need to discuss. And what should be in the bill? Ni vitu gani tunapendekeza zikuwe kwa bill? Kwa hivyo uwezi sema bill ni mbaya kwa sababu imewacha inje vitu zingine ulikuwa unataka zikuwe ndani.
0: Wala unora kijani ja herro na ke siasa ni bibirik na ka isi sana lobe nyongko ba inyala ke inna ke ay inyala ke mera nyala ke bil na shirolo shirolo mo na kira mungko ye jenchiri eke yu na ke sinye serikali rais William Ruto nera bil na gira na ka radio ena pera na pa kulie serikali ni pokin na irara erigore to rais William Ruto.
4: If you have read this bill, what are the issues that you have with it? Because the mistake that we make, especially leaders, si wanainchi ni leaders na wale wana insight ndiye wanakuja na propaganda na porojo kwa hii bill. Wanasema reject. Na ukisikiza vile wanasema, unawauliza, you reject why? Because kama kitu ni mbaya, sema ni mbaya hivi na hivi na hivi. Finance bill has been with us from 1963 and even before. Even the colonial governments.
0: Erdumbo lo bisani le biyo shuro ke jare ruwa rari ke rigere mbe lo ramari lo dungana na ko re muyan ngi re hilo yo lenga na ke baba. E giri wanda nagele lobe sani lobe nyongko pe meru gna aga aga pahane lo tunga nagele ngura gyambata. Ibele naga ajo mecho shakina sina muyen nena rikino nepo itari gna aga lo tunga nakota nagele muyen isidei. Wada nagele lo mwani nako mwenyekli ibele naga ajo ega bayu na ina muyen katakul.
5: Ilisha ya kwamba hata hiyo ugonjwa ya kifafa kuna tiba ama kuna tiba inaweza tibiwa na mtu apone kama kawaida.
6: Tumekuwa na uhamasisho wa wale community health promoters kueleza kwamba jinsi ya vile wanaweza kutambua hawa wagonjwa wa kifafa katika jamii na kuweza kuwaleta katika mahospitali na kuhakikisha kwamba wameelekezwa vile vinavyofaa.
7: Na ni ugonjwa ambao katika umasaini umeleta kitu inaitwa stigma. Wale ambao wako na huo ugonjwa wamepewa majina tofauti na hata katika hayo majina wamefanywa wawe watu ambao saa zingine utengwa. Na watu wakiona mtu kama amepata hiyo ugonjwa, mambo mengi usemwa.
8: Hii ugonjwa uwezi pata na kumshika mtu mgonjwa ama kushare chakula ama kukaa pamoja. Hata pia kuambia waache kuficha watu. Kama uko na mtoto akona hii ugonjwa ama uko na relative akona hii ugonjwa, usimfiche.
0: Rodo era shegi engelare rolo show hilo mole meshia o ibirade nagen gelare lo alare lonkar sunyade tigramona apshana.

0: Mayan FM.
1: Entai serelelero tiatua Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo ulekuipa.
2: Kabisa akiri naga duelelele Mayan FM na dola jo lega ni oratomon ni jana ko ngorpeo isa tomon obo entipa ni grana ka vudugo ya unajua mambo by the way mambo yuko sawa sawa ya ki grana yajo kama raramu lolor barnot Hidir barnoto nyokita. Hidir deileme nyokita. Laya enke dope gira yao. Kalo kiliwe rada indimie isho naake enka jele lero. Hamiyol naka ajoro shipo kiyolo nge jumane. Na ege value naake ana ege ntampuo leng. La nyuak naake lenka jema. Nesulake naake enka jele lero. Lelorunga nako gira jituma. Lelorunga nako di hustle. Lelorunga nako di boda boda. Lelodi osirage ye biashara yoyote. Boro unapata kakitu. Bora giyo mela mingira aburisho. Boro meresia inoiti, ngirisia inoonkaike, leloloti nage inchoki, leloloti roncho. Wow, lelopoke nage yelonyo kita, nesolake nage enkaje lelero. Kalo giliweta da, yata nage kigira apodugwe ya. Kaira indi miyati yake nage irbarnot lolo shole maha. Kigira naga apodugwe ya, teto nage lelere maya NFM, nadola jolega ni uro udo, ninjana kongorpeo isa atomonobo endaipa. Nadia kanae by the way, ure tonto isa na udo, isa atomonobo. Na keti na kwa tungani likipo aibunye nage nkutia lusuni na raja kalusuni na rauni aitokite niweji. Na dota ajo uredi mambo yuko sawa sawa. Sijui mayolta na ikirum nage lwa tungani teniweji chaniangalie. Chaniangalie dumpigie simu. Pekirumogi nage aingurai ajo kama amepata yu mkoshola ama itakuwa kuaji. Kikirana kaa podogoya, nda muajato nara miatano, nara mkulie keuni. Nda muajendi mnage sisulie robiani tineweji. Ana nkoshola, tinilo nakala igurante ine.
3: Hello.
2: Hello. Abari yende iba?
3: Sida yule.
2: Ulungani uji SK irele rengire sheni ya Mayan FM.
3: Aha.
2: Kangagire irorie?
3: Ngire irorie, nailante.
2: Nailante.
3: Yes.
2: Mayolta na inoro nkoshola tineweji?
3: Inoro
2: zizi. Inoro.
3: Inoro
2: nge exit. Nge exit. Asho leng.
3: Asho leng.
2: Wow. Yeah,
3: nimechoza gen. Nada lajo, egurana na gen katare. Najo ndome ngwara yene unia mwero noto iwini.
2: Wow, asho leng na ilante?
3: Nairo nge star 666. Mara tatu. Hash.
2: Wow, asho leng.
3: Ashe
2: lena
3: deja
2: sholenga nki
3: ete
2: jana nalivyo nyoleng. Ashe. Eh. Wow, nailante. Ya meshinda 1800 ni grana ingoruna jolunga lonoro nkeu ni tini weji. Kigrana ka podugo ya nailante. Amapata 1800 haraka haraka ni ngira jere jada rero na rubya ni oleng. Wow. Ni rinana yolunga ni grana ka ingoru tini. Mwenye ampata 3000 ni ndogi na ka bunu ingoru tini. Kigira naga podugo ya chero nage lelere Mayan FM dada mwajo lega ni oro opshana nche nago ngorupeo shinage sa tomonobo entepa nagira na ye kiligwa ninchere kamara renka jele lero amlolo onyo kitati niweji kalo kiligwa yobo lengkitu kuja kalo kiligwa yobo lengkitu kuja nage ya tati niweji likipo naga isha nka jele lero kigira podugo ya gira naga malizi ya raunti ya tatu mdolda naga jesho moyo garishara kabisa kigira nage hapo duko ya. Nadia kana hiku na mtu hapa. Ametoka na 3K. Ekipo naga hapo nungu ngoruti niweji. Nadia kato nkiata nage mkulia lisi uni uni. Nindo kia hapo na nyele kato ngani tene. Waraka haraka kigira naga hapo tine. Kiata nkulia lisi uni uni nikipo nisho ya nage. Tengite risharane miado. Tuko na 500 ya sapa. Mambo ni shwari. Shomo nage njitu maitini. Ningira ajerejo nye anailante yonoro nye nkalisi unisiti. Tine weji. Mayola ajo kanyero ningira yari shola ini ngoni. Shoma nage njitu maite ni piru mwogi nage arijenga inisha atini. Ningira na ingoro na ajo lunga lonoro 3000. Ndo siyema ingorete niweji. Amo sijui keji lirionga Caleb Tikani. Lirionga Caleb Tikani. Ndo siye nijia nage jire mashini tene. Siyema rosho kire simu. Tusikie kama amepata iyo pesa ama inaendaji. Ipina ajo lunga ni lonoro 3000. Lirionga patikani hiki ndo kinaka hapo ningoru lirionga teni kikira naka hapo duga ya kiti naka rishata sida yoleng nikijo nage nikira ajo kie kama rata nka jele lero amudolda adi ajo erumune nkop etii loo nyokita, etii leme nyokita, nigiri agiradu ye loo, nigira naga itambua, nigi salute, nage nkajele leru, irbarnotu pogino nyokita, irbarnotu pogino pikita bidi, hmm? Maela ajoka lo kiligwa yobo, yata nage ye, tiato nage, liyo nikincho nage, nkajele leru. Kigira naga upodugu ya tini, tiato nage nkiresheni MIN FM. Hello, MIN FM. MIN, oye.
0: Supa.
2: Supa oleng.
0: Mana yang dah nak tu shopping ya rumah ni tu?
2: Eh?
0: Kena nak jaga rumah tu?
2: Mhm.
0: Antara ni kolen?
2: Mhm.
0: Kalau lori sedih ni mau bus sedih ni?
2: Mhm.
0: Kalau nak school level ni bus school?
2: Mhm.
0: Masa langkah mana yang nak school ni?
2: Mhm.
0: Nenek tak sedih dulu mai na?
2: Mhm.
0: Nah, ni boleh kita ni aku mesti school ni mesti esyai.
2: Mhm.
0: Emun nak orang mana mana kalau nak galak galak galak polisio, nenek tu istilah ina. Agaknya naya nasi, ni dia muka sih, nama nenek tu jadi apa?
2: Oh.
0: Padahal nak orang mana mana mana nenek tu siapa?
2: Oh.
0: Jangan dah nak jadi orang kelangan tu orang tanya ke, bahmer Allah yang orang ini.
2: Hehe.
0: Emun sih, nana orang galak nenek mayu versi siapa?
2: Wow, asyik leng.
0: Nana orang galak nara Allah galak leng.
2: Asyik. Tudungi anage na simu. Nigira naga hapo duko ya, anagira na jigola ini ngu ni mila mari ya mkaisi daini mba. Mampo yuko sawa sawa. Mayan, hello?
4: Yeah. Hello?
2: Mayan FM na?
4: Subo oleng.
2: Subo oleng.
4: Oh, kumbori ya leka wana wanda.
2: Ehe.
4: Nade hiro, loro wana hoi, jiru basra amu gerara, ingin sami lolo.
2: Ehe.
4: Para nyorokul.
2: Ehe.
4: Para nyawara lori esia, yo lori esio.
2: Mhm.
4: Nenek Roy.
2: Oh.
4: Kalau risau gue nenek Roy.
2: Ache.
4: Aku weni ja.
2: Ache oleng. Kabisa, nagra naga juga lain ini ngoni mela mari. Muka si dayi nimba, iki shugu nyerengi dari syarat dorop. Kipun nage apa duga hati ni wed.
1: Entai sereleleru po kiolong ewigi sana udo endama mai magemba na red eleleru oloshelema.
5: Maya Yen FM.
1: Ni ngo engineering no MIN FM the Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineering no MIN okibiline nyana sidan nigente sheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo ya she online ni ngoni lang le mayen fm amo intergololo sholan naina peyegeta e wangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola yore yok tenyaro lomoni liune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori aye mayen fm e wangan olosho
2: sani gira naga bodugo ya nero naga gira joki by the way kore be kishukunye nikibonu naga awo shugola di runga nyoji ilerionga Caleb Tikani ingo naga mampata yo 3k kigira naga bodugo ya tiniweji nikibonu si ingo naga jo ni nani kanga ilo onoro naga inkoshola tiniweji olungana ligu naga isho irugiza wadini tofauti tofauti tiniweji na ina naga biya gira joki jishomba naga ngurana tini atesira star ilagatini unini pik hash pirumogi naga harijenga enisha tiniweji.

0: kabisa osingolio lojo rambi rambi le pilas pilonje tenebo na ake Chris Tetu nadola jo eloito yuo kerishata kabisa legani tikita moesip ninja na koro gururia saru mono bende iba nigiri nerishata sida yoleng elelere maya FM nigiri round ni amusho na maya lajoka kwa masa ikanga elole giraya iwa genti iba na mayana madola jesho muyo kerishata kabisa adola na elongana loijo lo keji teneweji keji ninye Brayo keji Brayo nejiro na mgotea Vivian my love take care mahali alipo nere jogi unapendwa sana Vivian kiliko nage lelolo graba giyotu niweji kira naga voduga ya tiato nage lelere maya FM na tuko round ya musho niweji nage tiato maya FM kira najo ngai lole gira iwa gente ipa na mayana na itia kana hii kuna ngiri tatu tunafaa kupeana before tutoke hapa na angasa ngurualo ngali ngasa ishengiri 500 haraka kigira nage abu niweji kigira nage malizia madola jonage eloro yoga risharaka tokule eloro yoga risharaka bisa chatuane mingo rasi yetu niwe tiage na mashini tiado na mashini adungane bugurano leng ligana ngage na ngi 500 kwa haraka sana tuane kwa mashini adungane odibaka bidi pegru mwina gara na ngi 500 nelo na ara ngai 500 na bo ningindo ya wisho lega adungani ni gara 3000 before tutoke ikiuna chatu mage leloro nganak inana kosho latini wei kabla adungage tukipoipa kingirana ka bodogo ya tini weji tibuka nage bidii tibuka bidii tibuka bidii kabisa mbona yeye ngurana tini atesera nage star ilegarini uni nipik hash star ilegarini uni nipik hash star ile mara ngapi mara tatu nipik hash kingirana ka bodogo ya tini weji tero nage elelere maya FM shomo nage tibuka bidii tini weji pegibo nage habu adolisie venye tutafanya hapo shomo nage ngurana tini tisira nage star 462 hash star 462 hash no me star 462 hash wow arama avanya na mpaka negu tulibadilisha by the way rana ore sahi na star ilagatini uni nipik hash star 666 hash star 666 hash star ile mara tatu nipik hash nila gelurbox oborini amwiki agini irboxi katha atini weji nilo nagala gelubo nipik mpesa pin basi nirumogi nage arijinge nisha atini weji kigire nguru watu ngali kincho 500 Kenya shillings nage nikiata atini weji nikiata olegaru ngali kinto kinaga isho 3000 tena kuna age erinyiki nyika yana saa 11 before ishe na giri oltungan lo laipang o 3000 yo na jeti na yo oltungan lo noro 3000 na berun dua ge metumi by the way kajo ge noro ro bian ne resim ke jina ji lerionga Caleb Tikani ni je jiro na ji en kipantenye ebo na ga mara baada ya merun dua ge metumi te simu siju ya madum jaribu kwa mara ya mwisho pegu ndo ina kaa nga sabu aya nga sayi nga raa leri yonga muu juu ya lipala pesa haka ingia wapi chatuone apatikani ni gira naka poduka ya kishu kunya kaa ngoru mpaka tumpate na gira naka jokiru masai encho mnage tipika biditi ni weji baure kishu kunye na giri yoltungani ubo lolotu alo o 3000 wale kaila 500 na ada nkai saa ina iyo tutatuma saa hii saa itu ni wakusha umanage mguranati ni register 462 hash agira naga juga wala ini mwani mela mari amukishu kunya nage terishara nemi yado agira nage yola jo adhamu ena star 462 hash na iyo mekura ba ninye mindo kiyake wala ini mwani ala edayoli na shomu wanage ndayola star 666 hash star 6 mara 3 nipik hash
1: e Jaga rumo UTV channel ino ninyor e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM e wangan olosho. Enjoy top class TV viewing today.

0: Swani, Oloyankalani, Narosura, Masurura, Osarai, Nabo Obo Indinabishana, Kiti Olende, and Osain Keshwe,
1: Mayan FM.
0: Kiti is yolo ingange sa itikitam ongwa ntongolong inabishana.
2: Idrum si yolta center one.
0: Melelo.
2: Isinya.
0: Oltinga.
2: Mashuru.
0: Magadi.
2: Mayan FM. Kibore enkiwanta.
0: Tumbelian.
2: Ereteti.
0: Kabune.
2: Sikawa.
0: Kilutori.
2: Irmeshu. Kilagule.
0: Enini ngito Mayan FM.
2: Nota nchipai. Wenku inye sabote yaro Mayan FM.
0: Ngoroki olomon o singolidini sidan likishoroltao.
2: Intiri ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM. Inamo o boi

0: kabisa nigira naga apo duguya na diaga na yeri oltungani likipoto naake aisho supper tene weji ariaga na igara shilingi 500 nikuwa na nyoltungani oboliki dola ajo gurano oleng adolta ajo ashapata. Hello.
1: Yes.
0: Abigail.
1: Yeah.
0: Keji Abigail Mboy.
1: Mm-hmm.
0: Umepata?
1: Asante.
0: Haya, sholeng. Haya, endelea ngurana kabisa.
1: Haya.
0: Keji minye Abigail Mboy. Nini ngira aja gira ining maya nefe moleng. Hmm? Gira ining nage ingresye nye maya nefe moleng. Tini weji. Ni gira naga apoduko ya? Gira nage apoduko ya. Tini weji na adia kana aji kabla nitoke. Yara ulungani, adi wana aji nimeshikilia 501 hapa. Idewa abi anoto ina. Yara ilike ulungani lorugi arum 3000 before nitoke. Ni yara ulurumu edugi anka 500. Yara nara 3500 before nitoke. Kishoma na ngura nari niweji, agelele koleng, star ile mara tatu nipik hash. Star ile mara tatu nipik hash. Warake pipik hash, nilu nakala gelur box obori niweji. Nirumu kinakari jenga siya siyana wala solakile mkolongi durara. Ina jolunga loji Lerionga. Lerionga Caleb. Bwana uyo Lerionga, ili jenga duo Lerionga nyasi. Hatumpati, neno rodo 3000. Anara nyati yaga veyang anga rikurukumpa ubwa na anipeza macho. Kake ure nagi ya nija. Hivu naga ngoro Lerionga badaye. Kake ure nagara, agra naga isholai ningo ni anarisha rati yake nagiru ulungani ubo wari. Intipa na mayana. Tukienda tukisonga mwadola jesho moyo gari sharaka bisa shomo nage tosho hiyo kesimu mnago urmosori na pishana urmosori ware unina udo na bo na pishana kabisa kigira naga apodogo ya teni na dolda olonga loji ujiro reneweji keji acha tuwane keji ninye Devi keji David nejiro ejito nye ayuwe kulo entepa na mayana na watagia hawa jioni njema my lovely dad, my mom shosh paguai my bro manu Douglas, joy peace na watu wote wa musenge grajo ayuwe kinaga pawakin entepa na mayana keji ninye keji Jensen from musenge grajo ayuwe kinaga masa ile musenge entepa na mayana. Kanga iloli gira ya joki entepa na mayana. Mwadol na jesho muyo gari sharaka bisa. Aldaigani nage ora tikita mobo. Ninchana kongor pewe saromonari entepa. Niyo na jore pewe saromonari entepa. Ntakuwa na toka ntakuwa na left. Kaka ore neto ntu alai left. Adi yaka niko na nkoshola. Nalai mwari niweji. Hangweke nage elaini ningu. Kara 500. Esapa olungani ubo nara 3000. Na adi yaka ba bidi yako bahati no. Nolda nyabi. Ajo abi ashaji shindia kasapa pale. Yolo sahi aje ne umudu wabi alaira yoro mumoji. Sahi meugreduwe nyabi yoro mumoji. Yara sahi ngere joge. Encho msi ya urengiri nusu. Encho mende ya urengiri kuota. Ya kanyama. Kigirana kapo pole pole tini weji. Tero nagelelele Maya FM. Maela joge nga ilo ligra ya yu. Wakina age entepa na Mayana. Maya FM. Hello.
2: Excuse.
0: Wee. Puwa sana.
2: Kwa mtijini ya sahi wa sarai.
0: Ehe. Mayan, hello. Mayan FM. Poa sana. Niko salama. Ehe. Ehe. Mhm. Ashe. Mhm. Asholing. Mayan, hello.
3: Sasa.
0: Poa sana.
3: Kodongi kila rade mkoriza.
0: Ehe, kakunga yu wege ndepa sidai.
3: Ah,
0: ehe. Mkorika network ni mbaya bwana. Mhm. Mayan, hello.
4: Mayan, hello.
0: Mayan FM na.
4: hapala lala nga nga chama warasha.
0: Asho lenka, nga igra iwe gente pa na mayana.
4: Agra iwe gendo ya lala yoko wakina bayongo mwajere nga bayi embe dao.
0: Mhm.
4: Ayi uwa nga nga.
0: Mhm. Tuwa maparasha pia, ampotea. Kabisa nagira na ajiko laini kwenye mela mari ya mkaisi daini mbaa kishukunye na atari sharani miado kagore kishukunye na kipo naka yungurotu ngali kinchona aina dia lusuni uni na ati yaka naibungi rati niweji 3000 na ala nkai 500 shomo nage ngura nati niweji atesira nage star ili katini uni nipik hash star 666 nipik hash nige lorbo kusobotini ati yaka na ajegira lunganaka isulia nage inkosho latini weji na kando na hayo hati yaka niko na 1,300 naibungira tine na ulongani ubo lala ishoti niweji lorepaka biditi niweji ulongani lola ipang na unke uni niloleko 500 kwa raka raka sana kigira naka apodugu ya tiniweji star ile katini uni ni big hash kina ure jako jawosha 11 na 50 na kindibano rilo ulongani nage liquidation na lusuni uni nikinjolekai 500 kigira naka apodugu ya tiniweji tisira nage star ile katini uni piru mwogi nage arejinge nisha tini weji.
5: May unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bukei ya Ariel na Nova Bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia star 858 hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app. Uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
6: Ore easa nikibagini.
7: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindaira hapo.
6: Egin tabagi yetu njire nilino.
8: Ole lepa nebana na mashuru kajabi matogu kalara resi.
6: Tini inga malo mono usinimo nejuruno.
9: Oka neji Samson. Ole gewa.
10: Kajino no Steven. Ole saringe.
11: Kaji timo di toriken.
6: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
12: Asiragi pina bombo indi na apsha na maya NFM tiadu wode gilgore sendro lolo shira transmara.
13: Asiragi pina bombo indi le maya NFM taka undurige juado.
14: Asiragi pina bombo indi na apsha na maya NFM taka undia na ro.
6: Lasirak lang lolo mon o jengkariyano na dede.
14: Kajang karna dayanda seneya.
13: Kaji David Olesaini.
12: Kajang karna Elias Kitiapi.
6: Ningama. Tembolos ultiden dino etia wangan na po gereshara tena baikiasa
15: Mayan FM.
0: Kabisa ni granaga ligi yamba si daina ji ereleli arara irum nage ngiteshen ya Mayan FM amara rara ndi mnaga anoro si yokto regele digitali mnage app na ji ene Media Max Waves orage bilo Google Play Store ashulo nage App Store nila download na app na ji ene Media Max Waves na irumo ginaga anoro Mayan FM loud and clear tepoki wejiniti tepoki saa shomo nage download na app pirumogi anoro nkipinti niang si danu leng nikiagi nushi agie nikintiship nikilejilej tearo nage ingresheni ya Mayan FM munage ina app na ji ene Media Max Waves kabisa nadolta nage olungani ujuru riniweji emeregesh mambo ni John Sintako from Magadi nijiru nanya na watakia hawa jioni njema engang wale Sintako po, Sintako poken Temagadi. Wow, atawe pata jioni njema. Kikira naka apodugu ya tini, nagira ajogi wala ini ngoni, jimila mari ya muka isi daini mba, kishukunye na ikibu ni ngoru watonga limbu nye na diko, shola na adi yaka. Tukimalizia, malizia, mwadola jolda yaka ni tomo nongwan, nje nako ngoru, peo sa tomo nari intipa.
16: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Hazun, keji Hazun, Taylor Sinkolio, Logri Rabai Yolda Iganita Nagara Opishana, Longor Sanabo. Karibu leni ningoni, kangaidoi igiranaka itomontia tu ramatare, kama siruki, tomba na ipita, anake olchani lor pidila, olchani lor mashir, enebo siruki yolo jungani, kaluru shendumia, ya raswali po kina ipita a Butox spot. Mayen, halo? Hello? Aya. Mayen FM, halo? Hello?
1: Hello?
0: Yeu?
1: Rambo?
0: Fiti sana?
1: Charity.
0: Karibu len Charity.
1: Adia na nga jeli gulo birthday? Jeli mama la yeri olduvai? Adia lebu yeri na lulunga?
0: Ho?
1: Lebu ya Jennifer de Rolda Mat?
2: Najua kusini nye angaya nasi ayi ya jana najimu roba iraro lono mswani
0: pama
2: inigo,
0: ok Charity
2: kira inigi kwa nire nega ekara swali jona yanu na ijiro ori losha nina kele na minu yani gram se endari ya sengi zengi jiru na ana yani mwa jo ile jona yore ngire na ara 150 kilos
0: ore tequila 100 kilos ni ndugu ye 10 ml nego ore na mareje enkirengo orkiloi onkiloi marejo 250 nincho 25 ml 25 tena 350 nincho 35 tena 450 nincho 45 ml aiko nija
2: okay
0: ora geyero kila tiatu orkiloi 100 na 10 ml ni kunari nija Nijejo, ikiji Charity? Charity ngai diyo sarai?
2: Charity Julius.
0: Charity Julius. Aikincho namba inono?
2: Evi. 0722.
0: 0722.
2: 90. 94.
0: 16. Sawa. Asholing. Mayen FM, halo?
3: Halo, Silu?
0: Yeu?
3: Dobo
0: leo. Papi.
3: Eja ame roge.
0: Kiside meriru kule nyamali?
3: Ibe chinyo na ala.
0: Ho.
3: Ibe chinyo na ala rogol. Nagera madu ite jongo kolo.
0: Inde jingu.
3: Inde wa sibay. Agera madu ite jongo rapasara ijo anna. Onda pono kaini bo girare.
0: Ho.
3: Ana
0: maribo
3: kala
0: nyaka bari maje gende basi dai. Basi ke greeri ya takuna san enteba engor dakika ni ngwan pe baya sanabo. Lani ni ngoni na worero yi sanabo a ikipo a kutenebo a ekejini nye a Daniel a atenegweji etenkite sheni elodoi ai makinje yo mba na ipita. Biotisho sidai isolagi nye atialo mba enkare. Na mingu nini ya kutu nengkiwa kajaru sana bo mbaka sari
4: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: naaji enkarna ingotik Nelson, nainingito Mayian FM, amu ira enkiteshoni naretito irmaasai tolosho olulung'a. Kajoki irmaasai pookin, mainining'o Mayian FM.
1: Mayian FM.
2: Mayian FM, ekeng'war poki ng'ai, ekenyor poki ng'ai. Kitabaikitia emurua oonkorkori.
3: Aitong'a.
2: Mararienda.
3: Loitai.
2: Olturoto.
3: Chopoti.
2: Mbenek Dabashi.
3: Isauri.
2: Entargeti.
3: Nkewanchani.
2: Kumpa.
3: Maili 46.
2: Tenebo Omerweshi.
1: Mayian FM.
3: Eininingizo Mayian FM, sai pokin. Intiringayu teatro Mayian FM.
2: Itum isingolotin onkoroki olomon naingua seuseu nalulunga.
3: Mayian FM, ibnabo opointi nabishana, ewangan olusho.
4: Ewangan olusho.
3: Mayian FM. Ewangan olusho.
4: Ewangan olusho.
5: Me oloshiroro, tiatu wanka ulele, ereshara neke utaro kiro oloshobo.
6: Kabisa leni ningoni, kesho manaji break kidogo kage gitu shugunye na ke Neron Kiara mwishimiwa a senator onese jite ni wejite studio mwishimiwa nerina jembaya narudunguko anake igirare u vizuri neko karibu maendelea
7: neko ure piki puru kiki makrana inke ronya nagira masaya imari na siyai na ususia ya na serikali shumara na nanaru ujinki jiru ke makia na erikure amore na nagara osenerai na olungani loiti weroro na iti weroro ya doko ya amaka geluno na maro lungani lo geluno tuwa lungani ya shutu wa gelua lungani na wikijito ure siya ye national government ni tulithisha ni tulithisha lunganak mikia rendoki niki greifu ni ejivu ni ya tena kake ure lukule kaine joho ke makira na roi kule ni kiju sidan isia yengi ngigero rol tungana na asawa amu kweli eronywa serikali esomara ayawu duona yi gero tungana amu re tena kata lona wa rukuni ni kiara hodo ni ro nakise bakinu duene na yiu na yiu no yiu kakore duo rangara ke na mbaga na ke netumi ntokirin sida na asa ni kijashi amore ngole bi kitu mulo ngani lajo le meja ena chairman le public service le kaka PSC public service commission na kijashi ni kitisha bakinu de ngole bi ndo yaru mulo ngani lajo mfano le nakara na tomono ni naji Mary Senator ena PS ni ndo ya ena chair commission sorry ena chair commission ne land national lands commission ni kitisha bakinole ni ndo ya rumare jo lungani la ijo na ra PS pareno na kompiti na ni nyaba ina ni kitisha bakinole so ndo ni ijo na kijo keti mitiage sinja mkuti kaya kei nyali ndo kitu ngumok asane nyi nyali ndo kiketi ngumok sidan uungu mwagire na wenje ngumo ntoroko emeke ruwe zaidi so kijirore kutoka development nkironya tuwele njwene na nani njane nyalida na sirikali pemeke grashi bagino nebi unusia ya county nijolo shelua ajore siya ye osenera ina pee engor luwanda lenyana nikilikuwa nishu amuni jana inderuwa ye magine lomon nikilikuwa no maswali ene kunera ndo kiting asho negera ndo kiting aima kaka uroshi siya ye county na iluru ikilikuwa nu tetau taratibu mingilikuwa nu vile duna ina yuni nyalunga ni ningilikuwa nu ashu vile ni yewu yere nara nas amu yuna ina kai bongar governor yeronyi na ashu bongi nebu ya peki mpingu hii

0: point le Mayen FM taka undure ke juado
1: asrakit na bom point na bishana Mayen FM taka unte na ro
2: la srak lang lolo mon o rengkariano na dede
1: kaja ngarna dayana seneya
0: kaji David Olesaini
3: kaja ngarna Elias kitiapi
2: ningama tembolos ultinen dino etia wangana o gereshara tena baikiasa
4: Mayen FM Mayen FM
5: Mayen FM
4: na bom
5: point
4: na bishana
5: enini
4: ke
5: yuk na
4: county
5: teno
4: Mayen FM
0: Mayen FM na bom point ile esumizo yuk